0: Stand by me. Uzunga slogan in Amelan corner, Ben E. King. Uzge, stand by me. Msagazo Jose FM. Scobby Sims was a little Benny Horales Billy. By me. Oh, won't you stand? Ngaphambilini ngikulandela uPatrick LaBelle, shoot him on sight. Ngoma ezimnandi kakhulu ngalesi sikhathi kuhlelo kusa kwesizwe nomazulu ozulayo. Njalo ngolesibili kusukela ngo-12 kuze kube u-3. Sisuke sikhona ke sihleli kanye nawe sithi kusa kwesizwe mekukuthi ke usuku lakho lokuqala ukulalela lolu hlelo sakubingelela sakwemukela. Ngalesi sikhathi kokuyikhona isikwenzayo singena ke kwingosi yethu la esithi ezasemateksini taxi talk. Emesithi ke ezasemateksini taxi talk sithatha i-voice note yakho. I-voice note uyangithumelela ingeqi kwi-minutes. Kwi-voice note usuke usixoxela nje ukuthi ikuphi okubonile emateksini okuhle ongafisa ukuthi sikhulume noma ke okubi ongafisa ukuxwayisa ngakho. Ngiyazi ukuthi kuningi ngabeke sihamba ngethuthi zomphakathi sesiqaphele sibone ukuthi hayi lokho sengathi ke singakhuluma noMazulu ukuze sizokwazi ukuthi abalaleli njengoba besuke bengabahlaziyi abayimele bekwazi ukuthi bephawule ngalo lodaba bese siyakwazi ukuphuma nesixazululo. Okay, ilokho ke esizokwenza njengamanje kubese ke mengabe sesilaleli i-voice note 0860002437
1: ubuza kwesizwe noNosipho Zulu Mazulu ozulayo njalo ngolwesibili ngo-12 kuya ku-3 ekseni kuKhozi FM ukusa kwesizwe hashtag ezasemateksini.
2: Ngibingelele ekuseni Mazulu ozulayo. Mazulu ngubabakani okusho mina sendaweni yasenkwezela ebhula. Ngiphila on isikhathi esiningi emateksini futhi ngiyahamba ngawo. Mazulu ave kumnandi ukugibela itekisi manga nezaxoxa nje nabantu nazana. Kukhonto eyenzakalayo ke Mazulu la engiyangiyibuka ukuthi seyiyenzeka isikhathi esiningi la okuthwale khona. Ngingilayisha mina Mazulu etekisini. Ngiyilayisha impela izigcwala. Uthola ukuthi yimina okhuluma nabantu ngesikhathi besagibela. Uma ngabe sebegibelile abantu la etekisini, kunobuhlungu mina engiyangibuza eMazulu. Wonke umuntu umthola efocus efonini yakhe. Wonke umuntu umthole focus efonini yakhe. Uyedwa ozifakela ama-earphones. Uyedwa ozidlalela umculo. Uyedwa lo ozibukela ama-move o-TikTok. Akusaziwane nje manje la emateksini ukuthi umuntu azi ukuthi ubani lo ahamba naye owakabani. Kuxhunywane ngale yandlela okwaxhunywana ngayo ukuthi kuze kwaziwane kangcono kuze kuvelwe nezihlobo. Cha, indaba iqala lakhe. Umuntu uma kuthiwa nankoke sekunenkinga-ke mhlawumbe emotweni. Ilapho lebeqala khona abantu ukuthi bakhulume ngani sebebona inkinga. Izinto sezingasahambi kahle. Sebeqala-ke abantu manje na-ke sebekhulumisana lapho. Ngoba nje kwakona lento yokubulisana. Hayi ayiseningi impela, sekuba kancane impela. Leyo nto ngiyafisa ukuthi mina ngathi abantu bangayishintsha. Ngiyabonga kakhulu baba kanokusho la endaweni yasenkwezela ebhulwa. Danko.
1: Hashtag ezasemateksini.
0: Mina nawe sizoba abahlaziye abazimele. Ngaze ngayithanda i-voice note ngikhethiswe ngoba ingihlabe umxhwele. Uyazi why ngithanda isikhathi esingena kusona singena kwinyanga yase inyanga yamaciko inyanga esazisa kabanzi ngamasiko ethu. Sike sakhuluma lapha kuqhakaza mfundi ethu isambeli sethu siveza into ethi nje uma nje umuntu into esuka ibalulekile qala ngokufunda ukubingelela. ungenile uhlezi nabantu awukhulumi namuntu awufisi ngisho ukuthi ubingeleleke noma ngathiwa usambuza ngegama lakhe kodwa ubhizi ula efonini usuyoqala uphakamisa ikhanda ubonisa ngokunje ngihlezi eduze komuntu onjani ogqoke kanjani ngoba sekunenkinga ekhona kusawubuntu yini lobo hlaziya 086 000 2437 kwenziwa yini uma ngabe sisetekisini singanakani sibe busy namafoni ethu singatholakali Hashtag is a semantics in the text to talk. It's cool. My lolo tabaga jenga manje. Kutsino kupawula kwa kumhlampe nawe ukuyibone lento noma mhlampe nawe ngomunye wabantu ongafuna ukuphazamiseka. Oyevele nje afake ama earphone uthi nje yabona. Angifune umuntu ozokhuluma nami angifune umuntu ozongibingelela. Silwisana kanjani naleyo nto ukuze sizobuyisa ubuntu ebantwini. Ikhona ke number yethu kuyona sizokhuluma kuyona njengamanje 086 000 2437 ngene inkundla ezoxhumana hashtag asematicsini kuCause FM official uFacebook noma ke ungene kumazulu zulayo ku TikTok ungitshele thina uPaula kwakho asematicsini cause hi
3: asematicsini mazulu zulayo
0: siswami kunjani
3: hayi ni right mina mazulu into engayithanda inhlobo ukuthi ungene eTexini phinde uhlale eduze nami ungangibudisi bese kumbe ngathi ngento exakayo so uyakhuluma nami kodwa eyokuthi nje sixoxe kunganasidingo sizasiqamba amanga hayi angiyiboni uma kukhona okuvelayo kufuna sikhulume ngako singakhuluma eyokubheka ifoni umuntu uma ebhizi ngefoni hayi angisiboni isidingo ngoba abanye basuke babheka izinto ey'balulekile ey'ningi izinto ezenzeka emafonini kuningi ulwazi oluthole efonini kunaleli engizabe mina ngiqoxa nalo muntu soyi-2 uma ngibheka ifoni ngithola imibono yabantu abaningi nezinto ey'ningi ngiyabonga mazulu
0: kurongini uma ngabe umuntu afike wena uhleli vele etekisini esithini bese kuba wena oqala umbingeleli uma ungabe uboni ukuthi akakakubingeleli
3: hayi akukho right akukho right usuke umbingelela ngokumxhaphaza nje kumbonisa ukuthi bekufanele umbingelele usuke nje umbonisa ukuthi bekufanele
0: ngiyakubonga alright seza sematekisini taxi talk ukhozi
4: yeah mkhanyani
0: mkhaya wami ngiyaphila ngezwa kuwena
4: hayi ngiyaphila
0: Kwenziwa yini mangabe ungene etekisini ungabulisi ungabingeleli uvela ufaka ama earphone noma ube busy ko TikTok awukhulumi namuntu wena usoqala ukukhuluma ngoba sekunenkinga esivelile etekisini
4: Yeah khona into ekhona esiyenza kalayo phela vele sibethini yonke into iya ngeyikhathi kushintsha kweyikhathi ezenza la ama phone vela engekho kangako kuqala endikwaso kwanda ama phone ke
0: ngasebenza manje ama phone asebulala ubuntu abulala ubuntu bokuthi asisabingelelana saxoxisana nje ukwazana impilo
4: hayi akusajwayelekile khona kodwa ke thina nje kosamlami nangakithi la enseleni ayingithole kubingelelwana nje maseksina la enseleni drive yabingelela nomphakathi uyabingelela hayi xoxa ke angijwayele impela ke impela kubabona bexoxa impela kubabhizi ngamafoni kubabhizi ngamafoni kodwa kubingelela sembasabingelela
0: ngiyakuzwa
4: ubuntu kuya ngokuyabona shembuya phela kodwa ke ngoba nikhona njengokhozi
0: so lokho sifundisa
4: ukuya futhi kubuya yebo kuya ngokuya kubuya
0: siyabonga kakhulu umkhaya wami be right
4: all right umkhaya
0: all right hashtag is a sematexini cozy
5: ngibambile emazuluzula nozulu
0: iyaphila umiya lo
5: Hey, uFantom Thembu lapha nezinto kwasikhamelele
0: mvelase
5: hey hayi ka uyazi umlaleli lapha ngendlela asho ngayo uyazi sengathi iyanda ngempela wena uzizo
0: kutalwa yini
5: no kuphuma siphumile position yokuba ukuba sibabantu manje sengathi manje njengakwazi ukuthi uzulu uhlonipha kakhulu okusempeleni ekuthisa kodwa sengathi kuyaphuma esandleni manje uyazi uyevila phuma umuntu ukuthi uma ngene etaxini athi sanibonani sokuba ufaka ama-earphone ayibona lona ezothi umuntu njengabantu besifazane nje ethi eyi angifundi ukuthi kuze kube khona enkuzwa ey'ndlebeni zami
0: ngaze qhamuka umuntu athi sisi nakho umuzwa kithi uyawa
5: mina ngiyajayisa lapho uthiwa ngathi ngizothi esingongena etaxini ngicela ama-earphone uyabona udomthetho ukuthi ucela ama-earphone
0: eyishesa ukuhlala nabantu
5: Chithi ufuna ukuthi yena sengathi uyivalele endlini kodwa manje unabantu khona la endlini sengathi uyivalele endlini yena yena yayibona leyo nto
0: leyo so udriver nawe wetekisi
5: mina ngidayisa khona
0: ngidayisa
5: ethongathi lapho nerenki yasehamba nathi
0: o ngiyabonga kakhulu udalwa mezo
5: ngibonga kakhulu ube right now
0: sharp as khokho ezasematekisini ukhozi
5: mazulu
0: yebo mfowethu
5: akhuluma nami ngangena
0: yazi nje ngijabulisa njani ayizwi lakho nelikamvela selicishe elifani
5: ayi ukhona la mnambithi ezakhe wemazulu yazi ukuthi into esuke yenza lokho siyasebenzisa kakhulu amatekisi into eyenza lokho umculo angithi into eyenze nibe ikhwale etekisini ukhozi yabo ngoba ukhozi adlala umculo othandwa ubani ayithi uma ngithola ukuthi ma umaska umdriver vele adlala umaskani kanti la kunabantu abangawuthandi bese umuntu evele efaka ama-earphone akhontent ukuthi kule nto ngoba senzela ukufika lapha khona kanti ukhozi liyanenza nikhuluma ngoba kuye kwenze mina ngikhuluma
0: ngesalenze
5: uthole ukuthi ngiyakhuluma nje mhlawumbe lapha i-tea time dudu khona bese ze awukada lo mama bese bebegcina bekhuluma bonke abantu eteksini tu lo ukhozi bese kuba nani nathi-ke thina abantu bebhola hhayi ebholeni khohlwane kwaqalo yedwa nje nigcina nikhuluma nonke nini nazo ibhola ibhola lifana newunga ma uke nje wabona umuntu oyibhemayo nawe ufuna ukuyibhema so ngicabanga lokho ukuthi ifoni-ke ngese kubalekele lokho ithathe ispace kuyeke kwasetekisini ngisho emakhaya abantu kuba fice behleli bewumndeni benganakene kwabona ungaxoxwa nokuthi usulambe kanjani
0: ubuka i-TV kodwa ubona nokuthi kwenzakalani kwi-TV ngoba ula efonini
5: manje uyabona ukuthi ifoni mayikazi ukuthatha ispace sikababa ney'ngane zakhe efika naye obuwonke umuntu into ecatshangwa abantu nje ukubona iy'ndaba ezisemafonini so yiloko engiye ngibona etekisini ukuthi uma kungadlali ukhozi oba ukhozi luba ikhwale likhulume ngezinto ezimthinta nonke make kwadlala umculo ngoba omunye umuntu suke ngawuthandi lowo mculo iloko nje mazulu ngiyabonga
0: ngamanye amagama umiya uthi webo driver bamatekisi uma ungena etekisini uma ufuna kube mnandi etekisini indlela singayizovulela umsakazo ohamba phambili ukhozi FM thank you miya siyabonga shapho ngogcina kukhozi sawubona hayi
6: mazulu uzulayo
0: mfowethu kunjani
6: khuma nenkansela kwamakhanya baba makhanya aphila emkhaya
0: hawu emkhaya ngisakwazi mkhaya siwaba yikansela
6: aphila futhi
0: ngikhona bhuti wami ngingezokwena
6: khona khona eyi ematekisini khona kunjalo ngempela mazulu angathi wangena yini akusafazi sasithi sasahlala ithekwini sasithekwini ethekwini wawubuntu bengayela umuntu uxoxwe ngoba esho nje umfowethu bongalimiya mase badlala ukhozi impela hayi akwenzeki ningaxoxi
0: kuba khona uxoxo kuba khona
6: akwenzeki ngoba uyangena akhulumisakazi akhuluma kanye into kuthele kuthele nithawula nonke nibonisane
0: nihleke kube nje ayakho qhamuka
6: amancoko
0: hayi impela bo-driver mina ngithi kunina umuntu onendlebe akezwe vulela umsakazi ukhozi bye-bye dali
6: Papai, pô, esse filho é mkaya.
0: Mshapo mkaya.
6: Ah, mas o louco vai. É mais um louco.
0: Ia, Dali.
6: Pela que é sabata, é só. Ia. O bugo e cora. E lá lele, o do vazale, o sete de coro, o margonj. Você, tá se me diz a ngawe.
0: Ah, o bantu.
6: Nga geta, o mazuru se ngale, com se me ngam na lele. O so kongi na vase, kubi
0: kwa. Wange na wenzi klari, se ki tsandaga.
6: Na pera, mgadu a.
0: Buyani, nis nginga hapa mina manji.
6: Ah, o pina ke pwete, nga bonga mkaya.
0: Sando sami kbonga mina. Alright, umsakazi hamba phambili ukhoze FM sihleli kanye nawe hashtag zasematekisini la sibeka khona ukuthi ngabe ngempela kudalwa yini singabantu sigibele ndawonye kade singalele ndawonye ukubingelela nje uma ngabe ufica umuntu ohlele eduze kwakho yini e-wrong ngibhalela kukhoze FM official ku-Facebook at ukhoze_FM ku-X noma kumazulozulayo wakho ku-Facebook noma ongibhalele kumazulozulayo ku-TikTok ngiyambona ke umhlanhla Philip laphaya-ke ku-TikTok naye-ke ubhala khona nje ukuqinisa khona lento ukuthi uma ngabe ungena nje eTexini kuhle ukubingelela ngoba ubingelela ngempela abafethu kwenza ukuthi nizwane nikwazi futhi ukuthi nibe nanengxoxo nanokuthi nje ungaqhamuka usuduka usuthi hayibo ngicela ukubuza ukuthi ngikuphi la kade ungangibingelelanga eqaleni bazothula nje bekubuke obani bona
7: Ziqhenye ngobuzwe bakho nathi siyazigqaja ngamasiko ethu kule nyanga yamagugu Ukhozi FM luhamba phambili
8: Nompilo ndikaphe mama Julandi chizindini undithanda kanjani uwena angafuni Julandi chizindini eta ikamalam ndingusivuyile RSA from Rio Tenement Music uphulaphule unoziphuzulu umazulu zolayo okhozini Khozi FM luhamba phambili eta da
0: Ngivumele kuvele ngijime ngisale sengimlande igama lakhe usivuyile RSA. Cela ukulandijeze endlini ingoma yakhe leso kulanda ngayo 22 minutes past 2.

0: Sikuyo yonke indawo sigcwele iAfrika uyabonake ngiyakujela we are scatterings of Africa Johnny ehamsana uJohnny Clark esinikeze mnandi ingoma kaMnandi la emsakazweni uKhoza FM siyakubingelela umusanda kuvula umsakazi imsuzu iyishumi lishayeleke ihora let's two packs igama lami bathu nonhlanhla untombiza amashenge ezinenhlanhla abuthelezi Mroza Wizi sikijima nawe umroza wangempela umroza uAntwe Country ake siyibheke indaba namhlanje uma sithi namhlanje lunye usuku kumandulo 2026 asophinde futhi sibe nawo omunye umhlaka 1 ingakho sithi siyabonga siyajabula ngoba baningi abangawubonanga lo mhlaka 1 ingakho sithi lethwe sihlobo utshani bumanzi izimbali nemithombo kuza namanzi lethwe se ihlombo abanye ke bebeyishaya ngesathi sakhula kuthiwa i spring day spring what ubona kwesikhathi kuthiwa cha uyazini ake kuthelanwe ngamanzi isikhathi ke lesi esesazi kahle ukuthi cha amanzi asiwamoshi asithelani ngamanzi ngoba sinawe eAfrica sawubona we Verizon
1: we Mroza Wizi
0: lalela mfowethu
1: Mroza Easy.
0: Let's wash ihlobo.
1: Mroza Wizi. Lalela mfethu bengithi ngizovuka namhlanje sengihamba ngiyasabana ngaphandle ngithi we lokuqala sengenzeka kungibhunyela.
0: Yeah.
1: Ngathi yabona nje ngoba ngiyazi ukuthi ngenzeka ukuthi kuqalile.
0: Ngathi uzokubhunyela ngani uClarissa uhleze ekhaleje vele kwamanzi akandawo.
1: Manje ngicabanga ngelokho ke mina ukuthi kodwa vele ngeke ngazakwazi ukungibhunyela lona kanamasi
0: nje. Into angayenza yini ukuthi nje aqoke ingube inembali. Abezimbali nje aqhakaze.
1: Yebo Nkosi yami uyaphila kodwa ngiyamashenge.
0: Hayi nokuphileka kahle mfowethu kuphileka kahle
1: inhle manje usibekile ke indaba bakithi wathi siyangena sakhulu ukuthi enyangene entsha sha inyanga ke yamagugu umsuzu ke ishumi nambili libumbene ke ihora lesithupha kuphinde kuphi lokho khona ke siyakubingelela ngenkulu inhlonipho nothando siyazithoba kuwe umuntu omdala womncane bafowethu obhuti nosisi omalume no aunti omkhulu lokhulu nogogo suka kuzoba mnandi ke ididiyele kuhlelo usihle umfaka mvundla khona ke umgabadeli webafo
2: niyaphila kodwa namhlanje
1: mfowethu uyasibona ukuthi sivukile
2: usuku lokugcina ukuthi sifake ama full tank lawo.
1: Oh, konje siyakhala manje.
2: Siyakhala ntamba.
0: Ubi.
1: No 12 nje ebusuku.
2: Hayi mfethu ayikho right lento.
1: Futhi ayinyuki ngesihlalo.
2: 1 rand
1: imali. Ishumi kuyaphezulu.
0: Bakho khona nezindandane la.
1: Hawu bantu.
2: Siyasifila sisodwa
1: thina. Hey bakithi. Hawu abazindanda.
2: Sazokhipha imali enwele yenzipho.
0: Hey
1: mfethu. Okay.
0: Nenyanga nje yayo le yamandulu, inyanga yamagugu.
1: Okay.
2: Wakhala boy.
0: Neyimbali.
1: No hayi ngiyachanda insizwe enjalo ezokwazi ukuthi ziyazi ukuthi fanele sikhiphe sikhiphe lo sisi.
2: Wena konje kuma kanjani?
1: Mina bakhiphela mina baba.
0: Angaphela uvi.
1: Mina ngiyengeke baba. Yabona kule mnyaka sengiyona efmase ngibale sengiyikhiphile. Hayi ngeke mntaka baba. Ngakhishelwe mina manje nami nginama dread bakithi abantu bangibongwash. Yebo Nkosi yami yebo. Kumlandike khona sendini mfaka mdlalotsi uyene ke singinobhilile ngemumva bakithi uthe cha ngizolididiyela khona ke sigqephezana emgwaqeni sikhoke ikwelethu masibuye ngapha ke sinehlaba iqanda ngempoloko
3: namuhla kuMaster Vesi noThuli ozivelayo ngama podcast eYouTube kanye nama how to tutorials
4: Master V kidingi dile data ezongisiza kule nkinga enginayo yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama channel eYouTube engiwathandayo
5: ah isixazululo yi data bundle ye Vodacom engu 35 gig ngo 169 rand kuphela ihamba no 5 gig we YouTube data mahala ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho
4: ngihole master itholakala kuphi le deal
5: itholakala kwi Vodapay app kuphela hamba bakubona ukuthi ubhethe ikhala kahle
4: izokwenza njalo
5: kunembandela further together Vodacom
6: iphakethe lamathiza amabili asukela ku 89.95 kuphela ezingane ezinezinyanga ezintathu kuye kwezineminyaka eshagalolunye kwa Ackermans kuphela
7: uMasipala wesifunda iKing Cetshwayo oholwa yiMayor uKhansela uSikhumbuzo Dlamini ngokubambisana noNgqongqoshe wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu uMhlonishwa uvele eNkosini Mhlabisa bazonikezela ngokusemthethweni umsebenzi ukufakwa kwamanzi osuphothuliwe ngolwesibili lomhla ka-1 kumandulo eNkume Sports Field eWard 10 kuMasipala waseMlalazi kusukela ngo-10 ekuseni abaculi abazobe benandisa uMzukulu uThobekile uNkosi Ngema noJosibiya kanti iDunky 1223 izobisakaza khona kulomcimbi kusukela ngo-12 emini kuya ku-3 ntambama azokuthutha izobe ihleliwe ngakho ke woza uzohlanganyela kanye nathi kulomcimbi obalulekile emphakathini
8: ungalali la vuka busile hlaba iqala ngempoloko wetshise ngezindaba ezimnandi ukhozi breakfast ukhozi FM luhamba phambili.
1: Impela kunjalo ke imizuzu ke ishumi nanhlanu libumbene ke lesithupha ekuseni. Sawubona sikuvusa kamnandi. Ake sizwe ukuthi ke abantu ke bakuphi nendawo kuliphi idolobha ithini frequency bakithi osibamba kuyo ke namhlanje. Brother wizo phethe bani lapha?
0: Ake ngibheke ukuthi ubani sithi ke hashtag ukozi breakfast. Sawubona.
9: Hello Rose njani?
0: Siyaphila mfowethu njani wena?
9: Hayi ngiyaphila ufela ngesimadondola nami tender.
0: Mhm, usidonsa kubani?
9: Kodwa manje ngiba egoli ngentosa ku 91.5.
0: Siyabonga mfowethu, siyabonga nkabi yethu. Sawubona ekseni siyakubingelela ukozi, ukozi yeta. Sawubona.
10: Ayibo.
0: Na.
1: Yakhali ndoda.
10: Yi kunjani no?
0: Siyaphila njalo.
10: Eh awumnandi ungena kuloluhlelo. Hey siyaphintsha. Uyabona ukuba amagoma athunyelwa lapha ngazi ukuthi abe sokwabanjani lapho.
0: Ngabe sekwabamnyama.
10: Ngendlela nje pitshana ngakhona. Hayi hayi hayi kunzweni. Kodwa ke sibonga ukungena ke bafowethu. Hayi siyabonga ukungena. Usumlwa kaXabo ukukho emahlabathini. Seqala ukubanzima njalo ukungena kuloluhlelo.
1: Kushuthi vele nje uthando lunye umntaka baba.
10: Yeah, bye. Nalibafwe tafambeni.
1: Siyabonga mtaka baba. Inhle ke manje njalo ngoba ke ukusho ukuthi ke zingena ubuthapu thapu. Nathi siyayibonela la ngokwethu ukuthi ayikhona sikhala impela nje indaba oganga. Ukhoze breakfast ekseni, siyabona.
9: Awu kumthembe njani nomroba?
1: Siyaphila nkobi yami, kuhamba kanjani lapha?
9: Siyaphila, ngikhuluma ngilunge nojambo team rose lapha kwa nombo umsitema njeni kwakhona mhlezi.
1: Nazo ke. Dango.
9: Ngidoda ngandoni kunpha FM awibuhili. Nabo kwa taba ngazi bakithi noma umuntu okwazi ukwasikana bathona khona ndulu bakho na bonke nje amen.
1: Hallelujah.
0: Siyabonga kuleyo ndawo leyo. Sawubona ekseni siyakubingelela, siyakuthanda, sigijima nawe. Apha amantombazana, apha amantombazana. Sawubona.
1: Hawu ngiyakuzwa.
0: Hawu lutho ngani yakwethu ngathi khona angazi
1: nje. Inkinga nje ne speaker se phone yakhe
0: mba. Yeah, sawubona ekseni siyakubingelela.
11: Yeah, sawubona mbrosa no, nomfethu
0: lo. Vuka ndoda, vuka ndoda, vuka ndoda, vuka, vuka, vuka, vuka.
11: Yeah, umlungisi Mathaba la emaqambini ngila eDanela.
0: Mkhaya wami phela wena, ngithi singahamba ndawonye, singaba semaqambini.
11: Ngicabanga ukuthi uguqa ngedolo manje lapho.
1: Hayi babo.
0: Lalela, ngoba phela sisuka ndawonye. Ngokomthetho umuntu ofuna uguqe la noma angaguqi njalo aqojame uvi.
11: Mntana bathi ngenkosi yakho la mlungisi Mathaba ngiphethe ngiphethele izwi lasemaqambini.
1: Mm, usabathe uyijikijela ngapha kumina bafilo dibuyela kele.
0: Ngiyayibona nami. Manje mase sizofika ke hey inkingi.
11: Ngiyakuthanda njengamanje ngiyabonga.
1: Siyabonga mhlonishwa.
0: Mqambi.
1: Yihle ke manje njalo ngimsose ke manje khombe ukuthi ishumi lesishaya lombili libumbene ke ihora lesithu pa 18 minutes emva kwa 6 ekuseni. Sawubona sikwamukele ke uhlelweni ukhoze breakfast hamba nathi ke amahora amathathu sikunikeza ke izinto ezimnandi umnandi bomculo izi ndaba zonke izinto ezizokwenza ukuthi siqale usuku lakho olushasha kungumhla ka 1 enyangeni ke yamagugu bakithi ake sihambe siyengomeni ngoba selazi ukhozo lomaphikophiko lundizele emoyeni Mroza Wiz khona usani el musician Khuzani no Simi bathi emoyeni
8: ukhozi breakfast
1: cause the breakfast ekseni sabona
8: no Mroza no V
0: Mroza Rini
8: ukhozi FM
12: luhamba phambili.

kunazonke bangani bami. Ngiyabonga. Kodwa ke manje sekuyisikhathi sembuzo. Ukuphi umehluko phakathi kwezinyoni ezimbili? Yiliphi iphutha elenziwa inkawu? Ufundeni mngani wami kulendaba. Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baqoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngumlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bami, celana emakhaya banixoxele izindaba ukuze nize kukhula niqeqeshekile. Kuze kube ngokuzayo, nisale kahle nonke.

0: Yebo uthisha.
1: Molo mzali, kunjani? Hey, wosisi, yazi senginamahloni ke na ukushayela ucingo nje lolu. Inkosi.
0: Yini futhi manje? Uzuzani?
1: Kungabuye kubobani?
0: Ah, Nkosi. Ey.
1: Iyodwa phela mina nawe into esihlanganisayo sisi ingane yakho nje kwaphela.
0: Hey, wenzeni ke kuloko?
1: Okay. Hey, kuloko ubanjwe ebhema ema-toilet esikole.
0: Ebanjwe ubani khona lapha ema-toilet thisha? Lo ubeyofuna nje indlini zangasese zeingane kodwa.
1: Hayi busisi. Kwenze njani manje? Ngoba ngithi ngiyaqala impela impela nje ukuza ukukhuluma kanjena. Ngabe konke kuhamba kahle?
0: No hayi, ngi-right. Bengimane ngibuza nje thisha.
1: Sisisi, lana esikoleni kunamakhamera. Ngicabanga ukuthi nawe uyakwazi lokho. Futhi ke noma ngathiwa wekho, wena njengomzali akufanele ubuze kanjena.
0: Hey. Hey, uthi seke kuningi kakhulu indaba yalengane thisha.
1: Ngiyaqonda lokho.
0: Hayi,
1: akwakunjalo ke kodwa phela awukwazi ukuvela ukukhuluma ngalendlela okhuluma ngayo.
0: Ngiyaxolisa kakhulu. Hey, ukuthi nami sengivele ngingazi nje ukuthi kufanele ngithini.
1: Soke sisi, engifuna ukukujena khona lana ukuthi kuzofanele ukuthi iqhubu ngapha esikoleni. Uzozwa phela isinqumo ukuthi abaphathi bazoqhamukana siphi, wayibona indaba.
0: Ha, uthisha. Usiyaxoshwa njalo.
1: Mzali, kuyinto ethi ayibe njalo impela ngoba phela wawutsheniwe nangesikhathi esidlule esamisiwe ukuthi umanje eke waphinda kuyobe sekuphelile.
0: Awu kodwa thisha, seningaze nimxoshe sekusondela ama exam pho.
1: Angani phela naye sisakalindanga ukuthi abhale ama exam ukuze aphule umthetho.
0: Hayi, ngiyakuzwa. Kulungile.
1: Kunjalo impela sisi, kusho ukuthi ke kuzofanele uze esikoleni uzokhuluma nabaphathi bayibona indaba.
0: Ngizokhuluma manje nani ngoba phela utheni yamxosha.
1: Awangisezwa ke manje. Phela noma exoshwa sisi kodwa kufanele ukuthi ube khona njengomzali wakhe ukuze uzwe phela ukuthi kufinyelele kusiphi isiphetho nesinqumo.
0: Hayi, sengizwile. Akukho futhi okunye engidingi ukuzwa.
1: Cha, phela kusho ukuthi
0: kusho. Ah, thisha, mxosheni uma ngabe nimxosha.

0: uphi uzozana?
1: Angimazi, sabuzwa yini loyo?
0: Awu sithando sami uthini manje? Ngeke phela ngingambuzi.
1: Hayibo, uyazi kade ngishayelwe uthisha wakhe ucingo.
0: Awu. Yini futhi manje? Uyabizwa futhi esikoleni?
1: Bekuyinto nje ethi ayibe njalo. Kodwa ke kulokho angiyi.
0: Iyo. Engabe yini ke manje? Ayi.
1: Hayibo, ngikhathele Themkosi. Ngikhathele.
0: Awu, kukuyazi ukuthi ubizelwane.
1: Eh?
0: Batheni kanti kwani?
1: Bathe bambamba ngaze bheme ema-toilet.
0: We, madoda. Kade ngayibona kodwa lento. Aphike njalo unkunzana. Ahlanza bekudle ngayizolo ukuthi uyabhema.
1: Uyamazi nje uhleze phika uzuzani bakithi. Inamanga le yangane futhi ngathi iyathweswa iziqu zamanga nezokuphika. Hayi,
0: lokhu kuchaza ukuthini nje ngoba banjiwe nje esikoleni manje?
1: Ha, uyazi nje. Angithi kwashiya ukuthi uma ngabe phinda futhi ebanjwe sephutheni kuzokwenzakalani.
0: Uyaxoshwa.
1: Akukho phela okunye.
0: Iyo, gugu. Kodwa sizoyithini ke manje lento?
1: Sizoyithini kanjani?
0: Awu, sithando sami, sengisho kuphela ukuhlala nomuntu ongafundi. Uzobenzana imini yonke la ekhaya?
1: Hayi. Angimazi ke nami.
0: Ey, kwaze kwanzima.

0: Nesinqumalo.
1: Ayesimpathi.
0: Jongapha. Nansi letter.
1: Iletha yani manje?
0: Ijonge.
1: Oh, ithi uyamiswa emsebenzini with immediate effect.
0: Njengalokhu sitsho kwesisi.
1: So ke angazi umphathi ukuthi uthi manje mina ngenze njani ungibizeleni.
0: Are you serious Nxumalo?
1: Angibuzo kwangempela mphathi.
0: Yo, andiyikholwa ke tu le ndivayo. Nxumalo wazi nyani ukuba ungena njani kulendo?
1: Kahle nje mphathi.
0: Yo,
1: lolu daba ke mina ngingeni indawo nje kulona. Mina ngaqeda nawe.
0: Uthatha ukuthini xa usuthi wagqiba nami?
1: Hayi ke mphathi, ngicabanga ukuthi uyazi ayona phela ingane.
0: So
1: angendawo ekumisweni kwakho wena wayithatha imali
0: shahlukana nawe. Yo, umuntu soze wamugqiba. Uwe lo nesinqumalo othetha kanje kumna ngoku?
1: Yes, mina impela. Phela ngeke ukuthi ngingafike nginikeze imali. Ngiphinde futhi ngicebise ukuthi thathi leave ukuze uhlele kahle izinto zakho. Still usabuza mina futhi ukuthi mawusumisiwe umsebenzini fanele wenze njani?
0: Chin madoda. Ndizawuthini ke ngoku mna? Ndizawuthini Nxumalo, ndizawuthini?
1: Uzothini makwenziwani? Kwakufanele mina ngilokhu ngikulandelela mphathi ukuthi uzomisa kanjani ngalolu daba. Emva kokuthi senginikeza imali, hayi uyadlala wena. Hayi ngeke. Hawu,
0: ixesha laselilide kungenzeki kwanto ngale metha Nxumalo.
1: Akusho lutho lokho ukuthi isikhathi sasesiside thulekile. Phela iqala mphathi aliboli kanti wena ukwazi ni lokho.
0: Yo, so lonto ithethe ukuba ezama ingane nefamily yami isokole wena wonwabe neyakhe ifamily
1: ma. Mphathi, musukudlala ngami wena lana. Na uyazi ukuthi mina angihlangene nayo yonke lento yakho. Wena wababudedengu kule.
0: Njani?
1: Hayi bo. Wena wahlala nje wa relaxa. Wangenza mzamo yokuthi uma ngabe liqhubeka leli cala uzophunyuka kanjani?
0: Yo, Thixo.

0: uzwile ukuthi umzukulu uqoshiwe esikoleni.
1: Hawu, seyikhalile njalo. Hayi ke.
0: Ey, kwaze kwanzima ukuba.
1: Hayibo. Kunzima kwakho kanjani manje ma? Ungena vele wena kulolu daba.
0: Ngingangena kanjani kodwa? Akuyona yini kanti ingane yami nayo le.
1: Hayi kodwa ma ukahle nje, ukahle nje kancane. Hawu. Awuthanda nje ukuloku zigaxu zigaxu.
0: Zigaxa kanjani?
1: Hawu. Lengane le inabazali bayo abayizala. Mangabe ufuna ngize ngisho njalo ke. Bese kuba yilaba ke nje abayilandela istress sile kude nabo basondoze eduze.
0: Awuye kungicasula wena.
1: Uma uthathe ingane nje wena mase ungayiqanga ukwazi ukuthi unina wengane uhlala kuphi nokuthi washona kuphi. Usukuthi mangabe kwenzeke usudinga usizo uzomthola kuphi
0: ngempela. Uyizwe idingelane kubeni kunguye kwathi akayifuni.
1: Hey angisho yena mina ngisho ingane. Futhi ke asinasi isiqiniseko mangempela sokuthi washo ukuthi akayidingi ingane ngempela.
0: Izosiza phike lento le isiqiniseko njengoba sikhuluma nje njengamanje.
1: Kuningi we mase ngakwazi ngale ngane. Thula nje wena uzozwa ngelinye ilanga ngiyakutshela.
0: Asingabe ke salinde elinye ilanga. Wena ke ngoba phela uyazi ngithi yini ke wena ungavela usho.
1: Ah angazi kodwa nje ngiyasola ukuthi inkukhu siyosola umgqakazi.
0: Usala ke nalo umgqakazi wakho usixolele thina. Isuka nalento yakho nje wena hayi.
1: Buka nje ma kancane kancane bavika lokho kuqhamuke lokho.
0: Oh,
1: uyabona kodwa ukuthi lengane le sizoba iphara ngokusemthethweni nje manje njengoba singasafundi.
0: Ngiyakulalela bakhona kodwa iphara lesemthethweni babongile.
1: Hawu, phela mangingakaze libe khona lizoqala ngozuzani wenu.
0: Yini kungathi yakujabulisa nje wena yonke lento?
1: Cha. Hayi ngijabulisi. Yazi nje futhi mina kahle ngidabukela ubhuti wami nje kukonke lokho.
0: Hayi bandla. Kuyafana ke ngoba noma babe ngathi banike eyodwa kule ingane zakho. Uzovuma yini noma uzolokhu ucikoza njengoba wenza?
1: We ma, ngangeke mina ngibe nengane ezohlala nomagugu.
0: Angithi uyabona ke into engisho yini?
1: Ah, awu ma. Ngabe mina phela ngathi akangazali.
0: Hayi bo mntanami. Hayi babongile. Akwenziwa kanjalo nkosi yami. Isemhlabeni lana.
1: Ma, noma ngabe kuthiwa isemhlabeni noma ngabe kuthiwa isezulwini kodwa nje umuntu kufanele ajezele izono zakhe kwesinye isikhathi.
0: Nkosi yami mntanami, njengobani ungenasi isono

0: Ey, cha. Ukhona bo. Unomagugu intombi kaShando. Hayi ngiyamvuma. Buka nje. Sengaze kumiswe emsebenzini umphathi ngenxa yakhe pho. Yena sale sebenza. Besecabanga ukuthi izinto zizomhambela kahle. Hey, yembe sabantu kanti welaphi sona? Okwantule. Ngeke. Usazukhala yena. Kusekuncane kabi lokhu. Hey, bangaka abantu abahlukunyezwa uyena. Kale ndaba yalengane ebengaqali njalo. Nasekolishi bangaka abantu abahlukumeza. Buka nje. Kuyimanje akuvumi nokuthi angibheke. Ngoba uyayazi imikhuba yakhe yokukhohlakala. Kungcono ngoba uyazi ukuthi ngiliphethe lonke ifayela lakhe. Kodwa uyabona manje. Ufike ekugcineni ngci lakunini. Ngeke mina. Ngeke angenze kanjalo ngimbuke nje. Uthi ngibo. Ya. Uzofanele ngiyobheka laphaya lakugcinwa khona imininingwane yabantu abasuke bezobeletha. Sesekhona engingakuthola. Ya. Uma ngingathola ifayile, ngingayithola imininingwane yalomawu ingane. Hiyo, uma ngingathola nje noma i-address, noma inombolo yakhe nje yocingo, kungalunga konke.
1: Sisibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM. Okulandelayo kumdlalo womoya ihlazo.
2: Pho manje ngoba uyawuthi ungazongisiza ngani? Bengithe ngidinga usizo mina sisi. Ubuhle wena. Khona ke sekuthiwa nje ngiyalidinga, ngifuna umuntu engingamazi.
3: Hayi bo, owa manje akubalekile ukuthi ungazi. Kodwa uzongazi uma ngabe usisizakele. Angithi wena wantshontshola ingane yakho esibhedlela uzobeletha eminyakeni ngithe u-15 edlule.
2: Ayibo, yebo kunjalo sisi wena uba.
3: Ngithe kuwena akubalekile ukuthi ungazi ukuthi nguba njengamanje. Lalelake, mina ngiyamazi umuntu wantshontsha ingane yakho. Ngingakuhambisa futhi kuyena.
2: Oh, manake sisi. Ungafika ungafuna ukuzisho ukuthi ubani. Ebese uqhamuka nesigaxa nje singakasendaba.
1: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya ihlazo njalo ngomsombuluko kuya kulwesine kujabulo Jule ngo-1040 noma uye ku www.ukhozifm.co.za/podcasts.
4: Sanibonani eThekwini.
5: WaseDebele eThekwini. Ushawo moya wolwandle.
4: Sesejuba.
5: Uvule umsakazi wakho omkhulukazi u90.8 uya ku99.2 noma ungene ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM.

Yabona nje manje ozo ma sengishoka nje na sengithi nginika na inkosi yamagcokama ethi ngisemathandweni uhambe kahle inkosi yamagcokama kono ngale kwalengoma enginiphathele wona.

0: DJs Pe Live noZimdola kuKhozi FM luhamba phambili.
1: Abo fethu mina ngibekithi ngiyivukela phana nami ngomuntu fethu womona ngibhambela ke fethu angazi ngisenzeni. Awumazi utheni ngifike ngathi mina

0: 시원한 지나 우젤라니 난자는 산정관에 냄비 무덤도 주름 주로 냉동에 보셔면 핀도 끝에 살아만 손들고 내고 닥스나니 이래서 제사에 좋아해라 시선은 추삼아 부하는 밤 원꾼성 후룩 깨라마따라 고랭가 밖에 초생 그와 파즈네 그거 사바테 미치게 지마 원장의 말은 포함되라서 철아바지 끊는 수구추바는 지수와 파가추가 고성 눈을 내세우자 배수양 시선 구수삼아 지지판 과미와 미치베랑 이끈내는 진능소 샤인고 zingalalabeneniwe isoalamla omkunentane kubazingosho ngiphelele khona lapha ngikonde khuluma nazondibone ngabade ngazethiwe sengithe ngihlaba ngalo mlozi njalo wenza uvele usiuke ngisho ngasathandi yahlaba inkunzi angiphinde ihlaba zophinde ihlabe umshu
1: kunjalo sibamba kanjalo-ke inkosi yamagoso umdumazi bathi ubona benza umfokamhlongo insizwa-ke yaselangeni le ayi asithathe-ke iy'ntambo-ke siyiphose khona laphana-ke emlalazi enkume sportsfield ingoma-ke emnandi-ke le ebesiphiwa-ke umdumazi ethi-ke uphethe esinjani nkume nikhona
2: injalo into abazimjola simbingelele kumlalelo khozi yafam impela ngiphinde ngiqinisekise ukuthi sisakhona-ke seza kubona bukhoma enkume sportsfield kwahlokohloko-ke wa 10 ngaphansi-ke kukumasipala umlalazi intuthuko-ke ayigcini izimjola nomlalelo khozi yafam ngokuthi yakhiwe okanye sibone ingqalasizinda kubalulekile-ke ukuthi kube khona ubuholi obuqinisekisa ukuthi lezi insiza zifinyelela kubantu zisebenze ngendlela efanele njengamanje-ke ngivumele ngikhulume-ke nobuholi bukamasipala wesifunda iking cetshwayo ukhona-ke umoya wesifunda sithathe lethuba lasimamukele ubaba Dlamini sikwakumukele-ke baba ohlolele
3: ngithokoza kakhulu ukuba khona lapha emsakazweni ukhozi ngibingelele bonke abalaleli bakho
2: babeya nisibizile safika namhlanje sikukhozi FM sizozibonela intuthuko ngamehla mhlawumbe ake siqale kuqala eqaleni umasipala wesifunda iking cetshwayo iyona ebamba iqhaza elikhulu ekusingatheni naseqinisekiseni ukuthi le project iyaqhubeka kahle kusuka ekuqaleni kwayo ukuze kuyofika emaphethweni mhlawumbe kusho ukuthini kuwe ukuthi namhlanje sekuze kwenzeka iproject ngicishe ngithi mangaphosisa ibize igidi singathi nje 94 million okuyimali enkulu kakhulu mhlawumbe kuwena kusho ukuthini lokho
3: kunjalo umsakazi cishe kulezi nsuku ngiyangibulala nanobuthongo ngoba lo msebenzi omkhulu kangaka ilokhu sawuqala sifika la sifica uqaliwe waseyonakala ukuthatha-ke entweni ebisiyonakele ababeyiqalile sebeshiyile kanjalo bahamba kuba umqazi bafanele uqale ukutadisha kuqala ukuthi bekwenziwani umonakalo uhamba kanjani ngaphambi kokuthi uqaleke ukuthi uyalungisa sifikileke ngo-2021 saningo lokuthi kunakele kanjani sathi kunakele emkhakheni emibili kunakele zakhamizi izinto zawo zonakele okwesibili kunakele nayo ingqalazinda le ebekuthiwa iyasetshenzwa konke okuningi kwase kudiwe kwathengwa kwashiywa khona lapho emasayithini ayekhona sahlanganisa-ke silekelelwa kakhulu-ke owaye umeya ngaleso sikhathi sasingene nasaba umeya ubaba uprima ndunankulu umeya ngiyiphini lakhe mna ngaleso sikhathi sahlanganisa-ke unaye osishiya-ke naye sethathe umsebenzi esimsa kwenye indawo kwesho ukuthi kusifanele ngisale-ke siyibonele ukuthi senze njani sakuqonda-ke ngoba wasilulekele ukuthi phela fanele sidle ifane ikweleti inkosana yenze njalo vela yithi ngoba kukhona iy'kweletu besithi iyayishiya iy'kweletu izondlefa kuphela sahlangana-ke nabantu saxoxisana sabika eminyangweni ethile eyasinikeza imali yokuthi sikwazi ukwenza ukulungisa okuthile kwasho ukuthi-ke sisebenza nesikhushikhushike sika-mm usotobe uyakwazi ukuthi abelapha zahlangana-ke izinto ngoba kade ngisho nje ukuthi eyi kube nangiyigagu ngangithi asiculele ngoma ukuthi sibongiseni sekuze kwahlangana
2: sekuzekwalunga
3: eyi bese sitsho ukuthi unabo abantu ngeke baphinde basithembe phela ngoba lokhu safika sithi silungise umonakalo ekhincetshwayo nakho sithi siyabamba kushonale kodwa-ke zasisebenza khona phela obukhulu ngoba mkhulu umsebenzi
2: empeleni
3: vele wawungeke kwenze ngeminyaka emibili noma emithathu ngoba wokuqala umsebenzi ongako owenziwayo ohlanganisa amawadi hhayi ama-VDA angaphezulu kweshumi nesishagalombili 18 watts la emlalazi sibabongela kakhulu nabo ukuthi ekugcineni-ke sebexosha amanzi ahlanzekile nangendlela eyiyo okwesibili sithule umsebenzi wona lo kuse umsebenzi wodwa empeleni lothe suthula ngefika edlula lapha na phezulu kade uthunwa uNduna Nkulu ubaba uNtuli
2: yebo sasikhona impela
3: yebo uhamsana nalo ngoba wonke lamanzi asuka lapha nekhobana ashone lapha phezulu
2: ngiyabona
3: bese dilika ke athole namanye ama reservoir laza ashone phansi le moya lengakondla ngoku
2: ihamba igebele idi impela
3: mathi impela kakhulu uma seswavulele yonke nje indawo ayikosha umoya abantu bajabule kakhulu ngibabonile bengakholwa ukuthi ngifika la izolo ngizohlola umsebenzi owenziwa la esokwenza khona umsebenzi la mathenda amakhulu kangaka sobaxoshapha abantu labangaba
2: bazoxoshapha
3: kodwa abahleli ngaphandle manje nabangaphandle bangaxolisa amanye amathenda
2: sithokoze
3: kakhulu nabantu bathokozile siyabonga
2: sithulile futhi ukuthi bameya iproject le sikhuluma ngayo idale amathuba emsebenzi angabalelwa ku 44 ngaphansi kwe-EPWP kanye namathuba nje kasonkontileka abancane abasakhula bendawo nabo kuyavela ukuthi ithuba balitholile lokuthi beyibonakalise mhlawumbe njengomasipala wesifunda niqinisekisa kanjani ukuthi ama-projects afana nalawa awagcini nje ngokuletha izinsiza kodwa aphinda vula amathuba omnotho kubantu bendawo.
3: Awuthokozela kakhulu umbuzo umbuza wona umsakazi ngoba sele kwathi enhlo nje ngoba sengumkantshu bobu impela uma kuthokola abantu abanka bamkantshu bobu mina ngomunye wabo ngoba ngaba ukansela besaqala umasipala ngo-1996
2: I see this catch
3: ngangisenkandla ngaba umeya wasenkandla leso sikhathi ngaphinde futhi ngaba ikansela lakhona lapha othungu lokho sokuthola ikhincetshwa namhlanje ngisebenza la umphakathi kubalekelela

0: usizilo letha la eboardroom leli khofi.
1: Beso
0: lokusehla senyuka se kitchen kuze kube nini ngempela. Ngoba ngiyabona lo mhlangano ngathi sazodonsa.
1: Yeah, mina ke nje senganele. Sengizoziphuzela lona nje idele inkambi leli. Ngoba manje hayi mangaqhubeka ne coffee sekulethi kanje ngeke ngibuthi iqhuthi ubthongo.
2: Xa yingane lona.
1: Dobo nje.
2: O detective, ngabe ngenza iphutha mangambiza ngumfana wethu wedi.
0: Hayi,
2: uanti.
1: Awu.
2: Lalelo mthunzi uyabona lento yakho ukhala ngobuthongo ngecoffee nayo yonke leyo nto ah vengingenawo nje leyo nkinga mina mfana mtala uyabona mina ngisho lingaba strong kangakanani lami uma singifuna ukulala nje ngingena empetheni ngilale
1: hawo uyajabula
2: angixakeki nje
1: cha uyajabula mkanami nami futhi ngilithanda impela icoffee kodwa hayi after 4 yabo nje uma ngizimisela ngokulala angilithidi nje
2: shilo ngathi ingane wena
0: angilokuthi
2: okay sure sure detective
0: yabona la mina ngizisi sikahle le ndaba yokuzaleka kaKazari ukuthi idinga ukulungisa umlamuli
2: usho ngubani lapha
1: kanjani manje
0: what if isona sizathi sokufa kaHamza ukuthi sigqetshwa yona le yonto ukuthi uzara lo akazalwa uyena
2: eh yazi ngiyakuzwisisa ke manje mase uyibeka kanjalo
0: uyabona ke andwa yena zara lo imboni mina imsulo kuyona yonke lento
1: uyazi wake wakusho lokho nangaphambili detective yabonje ngenkathi sixoxa mayelana nomhlangano wami noZara waveza umbono othi njengoba uZara nje avolunteer ukuthi asinikeze information yokuthi wazama ukudlisa uyise uShevo ngoba eqondwe umbulala kungenzeka yini mhlawumbe ukuthi wayidukisa umkhono
0: exactly ngisemlapho nje kulelo lami angimthembu uZara lo
1: cha phela makunjalo ke kuningi okumenza abe one of our prime suspects uZara lo
2: uyazi bafowethu ngiyakuzwa konke nikushoyo
1: yeah
2: uyabona mina ngibona kodwa kungangcono ukuthi nje umlamule kube uyena ohamba phambili lolu daba thina nje bese simlandela ngemuva nje uqinisekise ukuthi akukho okusilela ngaphandle simluse nje
1: uyabo no kungcono kanjalo impela ngoba phela uyena vele oseduze kakhulu kunathi emndeni
2: oh ndosibonke la
1: yeah kuzoba lula futhi kuyena ukuthi athole information

0: Ngiyazi usuzara ungishaya ngocingo nje ngoba ephatheke kabi. Usekhiphela isibhongo kumina. Yazi angisakwazi nginokumcebisa nje ukuthi wonke amabhenki anamakhamera kuma-ATM. Kanti futhi-ke phela, ibhenki lakhe kuphela elingakwazi ukumsiza nge-footage ukuze kubonakale iy'gebengu. Manje-ke yena usekhwele uyadilika kumina engathi angifuni ukumsiza. Angisathola ngisho ithuba nje lokumbuza ukuthi uyilini emaphoyiseni ukufaka i-statement phela oyisona esidingayo ukuthi athole i-access kwi-footage yasebhenki. Oh well, angimela athi ukuphola kancane. Ngiyacabanga ukuthi usathukile. Ya. Yayishu khona kuthiwa kulula kumuntu ukudinela umuntu amthandayo kunokuthi ayitholele yedwa usizi lakhe noma-ke ayitholele ama-solutions ngokwakhe. Uyazi naye uzara ukuthi ngiyamthanda noma kwenzekani. Ubani-ke lo vele atheleke engasashongo ukuthi uyeza kuba kancane-ke ngeke uMthabane. Unakho nje ukuvele adlule engashongo. Ngena, ngena, ngena ungaze uphula isicapha sami. Ho.
1: Hayi bo, ulele indoda. Wabuza kangaka manje uphendule.
0: Uma ngilele kunani ngoba ngilindele umuntu nje.
2: Hayi bo, kuthiwa indoda ayilale mina.
0: Hey, akeni siye ngale zinto zokuthi indoda must. Umuntu akenzi ayithandayo isikhathi asithandayo.
2: Hayi bo, indoda uzophupha la le mina.
0: Eh, phela mina nginandlela, ngiphumulele kwami. Ema usho ke wena ulibangisephi nje obusugqokiswa kwejongo lasondini nje ngale skipa sakho sengo kanye nomqhele.
2: Hayi kunomcimbi okuhlonishwa amagugu esizwe la mngani wami engibabele kuona. Sengithi ke ake ngidlulela kuwena. Ngizwe nje ukuthi awuthandini ukuthi sihambe.
0: Oh hey hayi. Lutho umfana ngithi hayi. Ngeke ngikwazi.
2: Awu ngiyabona impela ukuthi umoya wakho phansi mfowethu. Asihambe mhlombe umoya wakho uzothi ukuphakama kancane usubona izinsizwa zibhiga lapha.
0: Njoba kuyinyanga amagugu nje mningi imcimbi ekhona. Benhlela ukuya kulose hall omgqibelo zayo. Kanti futhi ngiyanqena ukuba phakathi kwabantu abaningi njengoba ngingazizwa kahle nje.
2: Hayi bondoda. Kanti kwenze njani mfowethu? Engathi inkulu nje lento ekukhathazayo.
0: Eyi kuningi mfowethu kuningi. Ingqondo iphithene nje ikhanda lihlangahlangene.
2: Hayi phela umsizi mfowethu njengabangani kumele sithwalisane nje izinsizo zethu. Asixoxe bafu. Kwenze njani mjiti?
0: Uma ngena kuzara lo osengishayela itayela kulezi izinsuku ingalo yomthetho enganginike ithuba. Hayi mfethu konakele ngeke.
2: Hey mfethu, impilo injalo nje bafu iyaguquguquka. Okwakho nje ukuthi uvele uyibambe iziqine zithi ngqi. Ungavumeli ukuthi izinsizi zibuse impilo yakho nje yabo.
0: Kona kuyiqiniso lokho kushoyo, kodwa mfethu hayi akulula uma sekumele umuntu akwenzeke.

0: Suzette, how uyaxaka. How uyaxaka impela. Usungaze ungahabeze kabuhlungu kanje pho.
1: Awu, angithi bese ningihlanganyela ninomngani wakho uNtsele. Yini ubufuna kuhlephulele yini le mali njengoba nje ubumkhulumela kangaka nje?
0: Bekunani nje ukuthi umnikeze okuncane, bekunani umjabulise ngaphela ukusizile. Angithi umejabule emva kokumela la ekhaya, nabantu ba la ekhaya bazojabula amazethu.
1: Ho. Ayisuka. Nijwayele lento yenu yokuqamba manga ngiqambela amadlozi. Nenza izinto zenu ngoba nithi nenza ukuthi kujabule amadlozi. Le mali lethe kumini. Ngakho yimini onegunyela ukukhetha ukuthi ngenzani ngayo finish.
0: Wena na. Hayo. Thula mtakathabethe. Angihlukane nezindaba zabantu.
1: Hawu ngabe wenze kahle kakhulu. Ngeke nje ngizwe nganje. Ngemali yami yilokho ekufanele ukwazi.
0: Ayike ngoba phela kumuntu ukushevisi wafika sekuphiwa uthuliwe. Ngicela noma iplate nje bakithi elinama salad ngingaphuzi ungekho lutho eswini bakithi mazethi.
2: Hey inkosi yami. Kodwa bengalovingani amanda esikoleni namhlanje. Yibo ngabe sengithuma yena ukuthi angigezele lezi yazitsha ezigcwele usinki. Kunini umuntu emile ufukuza usuku lonke ayibo.
1: Hayi kanti khululeka nangumathabethe la. Uzosigeza izitsha. Wena qala umphakela ukudla umbekele nojeke wesizulu khona ezothola amandla
2: yo ayi ngaze ngasizakala uyazini awuthi ngivele ngimphakele khona manje nje
0: mazondo isizulu pho
1: bunani utshwala besizulu hayi phela akekho olwethu enhlaleni sakha kuyena utshwala obubizayo umcimbi wesintu lo obuwenziwe ngakho kumele ke kulandelwe isiko lesizulu
0: suka ngeke ungitshele ukuthi wena ubungabahlinzeka ngabakhongi ngezinto ezikhala kahle wena wonke
1: uyasho nje nawe uthi abakhongi ngibonaka isicici hayi wena
0: oh ngoba mina ngibukela phansi ngifanele ukuthi ngiphuze isiqatha lesisitshodile utshwala besizulu mina
1: kufanele ngabe uyasiqhenya nje ngokuphuza utshwala besizulu ugubhi inyanga yamagugu phela esizweni
0: we vele uyancishana nje wena amazethu ngikwazi kahle phela mina wo
1: hayi lalela la uma ufuna utshwala ophambili shaya iphakethe umfana kulethele
0: izwani bakithi

0: kwamele siphenyise impela.
1: Sibeke
0: iqule nje impela ngisho nangaphansi kusho mangabe kunento esisolisayo.
2: Na kanjani?
3: Hayi, ngempela detective, ngiyakuvumela lapha. Akumele kube khona ngisho okuncane bafowethu ukusiphuthayo. Libaluleke kakhulu leli cala leli.
2: Ah, uyabonake nje mina mngani wami. Selingisizileke nje leli thuba elivulwe investigation.
3: Usho ngani lo?
2: Sengisho ngoba phela mfowethu selinginikeze nethuba lokusondela kule ndoda leya kwaMgenge.
0: Umthatha.
2: Ngikanje.
3: Uyabona bafowethu, omunye nje loyo bafowethu okungathi masingamhlala nje simhlaziye sinamathele kuyena nje. Kungakuningi singavuka nakho
2: la. Kunini ngimfisa mfowethu. Ngisafuna ukuthola kahle phela ukuthi njengoba sewaba uButi Madlisa nje ivela laphi yonke le mali ngakho
3: uButi Madlisa
2: uMadlisa la ngaphandle
3: hey lapho kodwa mfowethu uqinisile mthunzi uyabona mfowethu ngeke ungitshele ukuthi umsebenzi otshani wonke lo mfowethu ungamnikeza imali ngaka
2: ah never
3: uyabona bafowethu ngixoxela indaba engayibuzanga le ndoda ngayingayibona bafowethu igqoke isicathulo sika 10000 10k isika ngasutshaniko kushona intuli kuntweza yonke imishini le 10k
0: Ay kodwa ngiyaphinda futhi playing the devil's advocate.
3: Yeah.
0: Ewana phela umthamba ngasibuza ukuthi sithu nemali kanjani ihlala ibhigo
2: ngakho. Awu kahle detective. Imibuza angayibuza izingane ezincane leyo lapha ecrash. Kukhanyela nanoma ubani phela ukuthi lo mgenge lo ufihla induku emqubeni.
3: Exactly.
2: Ukuhlala kwakhe lapha yakwacele iyona ndlela leyafihla ngayo ngoba phela uma engasukela nje ayele ku Top Hills. Sonke singazibuza imibuzo eminingi.
3: Exactly.
0: Kusiza nganike ngoba phela imoto yakhe leka nokusho kanye nalempahla ayigqokayo kuyamceba phela ukuthi hayi indoda izizamba nelikaphona
2: ehne phela nje ingakho ke phela ngifuna ukumphenyisisa nje detective phela ingakho ngifuna ukumphenyisisa lukhulu alifihlile bafowethu lomphemi
0: hayi every fascinating character that's one
3: hayi kusho futhi lokho sisi
0: sengilangazelele nje kodwa ukubona ukuthi ke uphenyu ngayi lizosikhiphela phi
2: siyakuye
3: sikhale kuyena

0: sengingaze ngikhokhe pho ngibe ngize emcimbini mazethe.
1: Lalela la umcimbi owakwami. Ngakho uzokwenza ukushiwo yimina.
0: Okay.
1: Noma mhlawumbe uyibona ungcono kakhulu ukuthi usungaphuza isizulu sami.
0: Hayi bo hayi, yangisho ngunjalo mina mazethe. Yazini umuntu angakhuluma kuze komamathi phela mengaphika nawe. Sengizosale sengiqhabula ke phela nakuthi isizulu sakho leso. Kodwa ke nje ngokomthetho mazethe bekufanele kube yimina ocela ukusizwa. Hayi ukuthi uvele ungihlome sona nje ngoba nakho ufuna ungincisha utshwala lo phela bangempela. Hawu.
1: Hayi kuhlupha lana ukujwayelana nani izingane. Umuntu lo nivela nemgibele ekhanda nje. Kumele uphuze lokho engikunika khona emzini wami. Cha.
0: Sifelani kodwa sifelani. Siyazi phela ukuthi umuzi wakho lona awusikakhohlwa kanjani. Sikhunjuzwa nsuku zonke lezi. Awu.
1: Hey, lalela la. Imthetho oyishaya le kini kwaMthakathabethu. Uyangizwa? Hayi la.
0: Hayi mazondo. Hayi wehlule. Hayi wehlule shem. Hawu hawu hawu hawu. Hayi cha shem. Mana. Awusabi izinomakoti nje lobe lotsholwa phola khona ngizombona usile belo ukuthetha nje ngaphe into yakho ukuthetha wena ukuthetha kuphela nje
1: angathi umbonile nje uqeda ukuphuma manje yokuphakela
0: uyena makoti lo hala
1: hayi
0: hayi hayi bo kahle kahle kahle bazona awu jenge bese umdondoshi omgaka nje lo muntu
1: hayi bo kahle wena ubani owathi ukulotsholwa umuntu kuya ngeminyaka yini
0: hayi bo Ayikuphelani lo muntu waphela usemdala nje mdala lo muntu
1: Yiswana obuyuthi ngomona
0: mdala vele
1: ungathi wena ungenayo inhlanhla yomendo bese uba nomona ke ngoba utholayo uyangizwa
0: hayi noma kunjalo kodwa mazethe hayi ngeke mina bengizosale sengiyeka awu
1: wena ngabe uyamjabulela ngoba phela wehlelwa into enhle uyazazi na ukuthi lo mgulu ukuthi othandana naye kusoze nje akulobola
0: asazi wazi ngani ke wena mazethe
1: oh wena kuphela ongambona umthambo ukuthi akasinto yalutho uyothi mhlawa khathala wena akulaxaza umthambo ngiyakutshela ngiyamazi
0: kodwa kungcono kwamina ke nomuntu nawe nje usukhulumisa inhliziyo ebuhlungu yokushima kodwa ubona mina nginomona we
1: asibhejeke phela
0: we ngube
1: mina ngithi ngeke umthambo akulobole
0: awungiyeke phathwe namazethu uthi ngekishini ngiyobheka iplate lami

0: Abathandi bezimoto, nilasalele emuva kuhlelo lwenu Ukhozi FM Motoring. Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Yasbo. Yasbo.
2: Hayibo.
1: Yasbo. Yasbo. Yasbo.
2: Uyanyuka uphethe namhlanje, ha?
1: Asiboya kwazi bona usuku lomuntu.
2: Yabo nje.
1: Uyakwazi bona usuku lomuntu futhi ngeneme uzongikhumbuza leyo nto kodwa ba.
2: Hayi bakwethu, hayi bo.
1: Engabe soneni.
2: Bazalithwa lidombolo. Sogcina sihamba ngala mabhanoyi lawa acishe yawo lawa eRabi. Yini leRabi la avela ahambe eduze kwestadium.
1: Yabona.
2: Ngoba seliyakhombisa ibhanoyi liyakwazi ukuhambela. Sulingangiqathaza ekhaya. Vele ngibambe ibhanoyi.
1: Kodwa ngale nto bakaphethu isho ukuthi uyawunaka emazweni amaningi enhlaneze laselethi lakithi eAfrica. Nakwa amanye amazwe aphesheya njengo Brazil njalo njalo kuhanjwa ngeyithuthuthu. Khathi sinile lezi thuthuthwana lokuza ithuthuthu okuncane hayi lezenu lithando lesihlule embhaqe sine twi angisho lezo le angisho lezo bahliphize bathi hliphi lezi thuthuthu lezi encane
3: nje sogcina emabhayisekilini uyaphe sithuthuthwini
1: une traffic yabo kuhanjwa ngazo nje yini ngo petrol thiwa nje cu
2: eChina khona lezi ingako uthothi ibona bayichuma nakugesi nje nencane bese kodwa bayochaza nakugesi
3: abanga
2: uyabona ukuthi iya lapho
3: sogcina lapho bafethu
1: hayi ayikho lento kunzima mfana kithi ngempela yeah we are pillars bo
2: ngihlale ngisho ukuthi makho lesibili kuyilesikhathi bethu umuntu uhlala ehappy usuke ezobona nina bese ezokhuluma nabalaleli bokhoze mfana
1: futhi chazele akade unemoto lapho ukuthi impela kuyihlola kuleli isonto VW Subaru njalo njalo indlela nje ihamba ngayo kunetheza yakwazo kakhulukazi nasenhlelweni nje kezazo zokuphepha njalo njalo mhlamba okwesiqala mfethu iziphi lezi moto the wayibheka uthole
2: mfethu besihamba i Subaru i Forester kwase kuba khona ne VW Tyron ngikhetha le moto zomngili ngoba ngibuka isimo seingozi ngiyacabanga ukuthi mhlambe njalo ngenyanga hlale kukhona umuntu esimzwayo ukuthi ushonile mhlambe simaziyo kahle kahle iingozi zomgaqo ziyabhubhisa eSouth Africa nasemhlabeni wonke uma ubheka bathi ngaphezulu kokuthi kube khona yabona izimo mhlambe zomgwaqo nale nto le ebanga iingozi unumber 1 wenziwa abantu abangemva kwesteering okusho ukuthi umshayeli nabantu abaphakathi ibona kakhulu akuzidumshayeli umshayeli uyena umuntu obanga ingozi eziningi ezenza abantu baphangalale emgaqweni bese izwa lena kule izowazi ukuthi xa khona uyabona ama cellphone asedlule ispeed ekubulaleni abantu engozini zeimoto
3: ukushayela iphethi phone
2: ama cellphone nje lento ukuthi udrive uyashayela uphethi cellphone asedlule isivinini eseqile ekubulaleni abantu emgaqweni
1: bafunda ama message abantu beshayela
2: nako
1: WhatsApp umuntu uyashayela TikTok uyashayela
2: siyayeka eyophuza oludakayo
3: yo
2: ikhona yebo angizise kahle ungasho ukuthi umuntu ophuza bese athi ha ngi right vele uma ngiphuzila ngiyithinta iphone cha iphone ihamba phambi kusekhona nophuza oludakayo
1: Kodwa iphone yone ihamba phambili.
2: Yone ihamba phambili.
1: Ekudaleni ingozi.
2: Uyazi into abayishoyo bathi ke ngalesikhathi uthinta iphone uma ke wathinta iphone kwadlula kwafika ku 10 seconds. Amathubo ukuthi ube sengozini ezowenza ukuthi kuhambe umphefumulo anyuka ngo 60%.
1: Ha. Okushilo ngokuthi nje nhla ususa amehla akho lapha emgwaqweni.
2: Ususa amehla akho emgwaqweni bese ubuyela uthinta iselfone ayanyuka amathubo ngo 60%.
3: Ish.
2: Akwenza ukuthi na uyayibuka ke lento leyo ukuthi okay khona izinto ke injonga ngisho ukuthi izimbangela ngempela ezinkulu zeingozi
1: khona iphethe nje sibonjwa basikhuluma nje nangu iphethe nje ngoqhe nangu iphethe namanje uyahamba imoto ngapha nangu phethe cellphone
2: ulalela
1: siyakuyasizwa futhi
2: siyakubona
3: siyakubona
2: beki phone phansi
1: ay bakithi
2: bathi 1 ukuphazamiseka ingozi into ezintathu nje ezibanga ingozi ukuthi umuntu oshayelayo uphazamisekile ngokuthi kube khona into mhlambe yi cellphone noma khona into ayenzayo wanganaka emgaqweni
1: wasusa ngamehla emgaqweni
2: yebo okwesibili uhlulwe imoto ithiwa i loss of vehicle control uhlulwe ukulawula imoto
1: yamphunyuka
2: kwasekwenza ingozi ijubaneke liba khona nalapho bese ukuthi ke okwenye ukuthola ukuthi imoto isiyehlile isakhiwo sayo ukuthi ikwazi ukuthi imvikele engozini ithi ngichazele yehlile imoto seyehlile isimo sayo ukuthi kuvikele engozini ama breaker wasebenzi angithi ngiyazi imoto yami ngishinga nga breaker kodwa ngizofika ekhaya ama brake ama tire izinto eziningi sikhuluma ngento okwazi ukuthi uyishintshe konke lokho nokukhanya uthola ukuthi uyahamba ebusuku umuntu akhanya so izinto lezo ingawo sibheka ukuthi ke ngiphinde ama cellphone asedlule ijuba ekuthen abe number 1 yento eyenza ukuthi iingozi zenze emgaqweni ezibangwa abashayeli
1: ukubona mangabe lapha nje cabinet yethu makumiwe ama robotini bantu babuka ama cellphone Ubazi bamshayela ihuthi abangemuva. Pi akabona ukuthi ulibele yini iselulu.
2: Yabona ke imagine ke uma usha mina khona yenzekile yabona ngihamba ngiTheron la ngihamba ngayo. Khona angithinta ngiselfoni.
1: Yeah.
2: Kodwa ngiphazamisekile nganaka. Ngitshenwe yona.
3: Yeah.
2: Ngitshenwe yona ishiya lokuphuma emgaqweni ngitshenwe yona ukuthi kunemoto engaphambili esibreaker.
3: Oh yeah.
2: Yangitshena yona yabo
1: nanje kuba ngiyona imoto enesensor buyo gibela phezulu
2: kuba kunayo imoto enesensor ngabe lokho isubhari kwekhona into ekuthiwa yi driver monitoring system welokho yabona uma ubheke eceleni
3: ya
2: iyakutshena
3: ha
1: ukuthi wenzani manje
2: ithi driver monitoring system easy eye ikubuka emehlweni kune sensor ekubuka
3: emehlweni yabona lane
2: yabona uma ushayela wacimeza kwaphela u 2 seconds iyakhala inento ekubuka emehlweni ukuthi njengoba ubuka njengoba amehlo ibheka amehlo ukuthi ubukaphi not just ukuthi wavulile ukuthi ubukaphi yabona uma kwabheka phansi mthambi uthinti radio la kwi speedometer iqala ibe yelo iflick bese iba ngumsindo uma isikhathi adliwa nje ku 2 seconds yalo asiyeke lento yo blind monitoring yabona ukuthi blind spot kunemoto yo blind spot bese ya ukuthola ushintshi ilane awunakanga bese bakhona imoto bese yakwazi ukuthi ikubuyisele yabona la engishawa engihlaba umqhele khona kakhulu yilento yokuthi inginakamehlo kanti isubhari ke imoto esingayijwayele yabona ama
1: isubhari kakhulu ngamla nje
2: sengiyabona yini
1: yeah
2: yabona leyanti iyanginakamehlo igcini ngiqala ngihamba ngayo bengilokuthi inesicefe lento ithe uma isingisiza ngathi okay angayicishi angiyeke
3: isubhari leyo ne
2: isubhari so ile muntu zembili the uma kwenzeka lezi zinto lezi ngasingiyabuka ishiye ukuthi zinama airbag ako 9 izibe nama airbag yabo phakathi kwa driver ne passenger yenze ukuthi uma ushayiswe eceleni ningashayani kuba ne airbag ephuma phakathi kweni
1: wazi
2: ukuthi lokho ze kuyona ngaphakathi enye into esiyithatha kancane yabona uma ke kwahlala isinqa kwesithi ufuna ibhande liboshwe hayi udriver phela
3: wonke umuntu
2: udriver iphasa nabange yabo iTheron new 7 seat ifuna ngisho izingane lemu
1: fasifani
2: yabona into ngisho
3: yho
2: into zothi umuntu into ayisicefe lento khona into engena kulowa omncane ngendlela ayijwayele emoto useyazi ukuthi umeke wangena emotweni ufana fasifani ngathi mangihlola ucwaningo lithi lento yakhelwe kona ukuthi iyakufundisa every time
1: ngisona sokukhathe
2: mongene so bheka ingane encane na 5 ingane yami mayingena emotweni manje ngisho ngithiwani iyalidotsa ibhande bese uyitshena ukuthi hayi ingane manje avitshena cha wakhiwa kweimoto sezakhiwa ukuthi ziyifundise umuntu nama ngingena emotweni ngoba sengajwayela
1: ngidonsa
2: ibhande
1: I'll keep him move
3: abantu bazi ukuthi yabona umuntu keep him move ulifase kodwa futhi awulifakile impilo yakho leyo
1: ukuze uthulise nje umsindo lo lesicefe lo khalayo
2: na uthulisa umsindo kanti lo umsindo yazi wakhela ukuthi usize bani
1: usize madoda ya mfethu
2: so ilezi engicabanga ukuthi engithuma ngibhekela imoto ngayibona
3: zakuhlaba umchwele uma nje simo hlabeke nje ubheka ngaphambi sesivale nje ubheka imakethe yaseNingizimu Afrika mhlabeke yini nje engenza umthengi nje yakhetheke lezi imoto lezi uma mhlabeke iqhathanisa ke nezimbangi zazo
2: ingozi eziningi ezenzekayo ebusuku zibangelwa ukuthi umuntu akaboni yabona la kuthiwa ingozi eziningi ebusuku zenzeka ebusuku phakathi ka 10 p.m. no 4 a.m. ingozi eyiningi zenzeka lapho bese kuphalela
1: iphefumulo
2: yazi enye inkinga ekhona lapho yini abantu abashayelayo ababoni kahle ama light ethu save siwathatha kancane ukukhanya nje singave sithatha kancane umuntu ayiveli iyakhanyisa le moto enginto engiyibonayo zinama LED kodwa zinama light la wazi ukuthi ishaya ubright kodwa ingayichombo ingayichophi imoto engaphambili ikwazi ukuthi ikhanyise eceleni uyakwazi ngisho ukubona umuntu ohamba eceleni ukuthi so izinto lezo ngibona ukuthi ngaphandle ukuthi sinamandla sikhuluma ngamakilowatt ngithe namhlanje asikhuluma ngamakilowatt sikhuluma ngale moto zembili ngokuthi umuntu imoto ezovikela umndeni wakhe ivikela wena ivikela futhi nobasengozini because yabona ukuthi ukushibelika bese ushayisa into sokhokhela umshwalense bese uba senkingeni. So into engicabanga ukuthi umuntu othenga imoto ufuna imoto yomndeni akayibhekele.
1: Fethu siyabonga kakhulu. Abafisa ukuxhumana nani ke njengemoto online bantula kanjani?
2: Ku website www.imotoonline.co.za, ku Facebook imoto online, X imoto online, TikTok imoto online, ku YouTube sifaka ama video ekhuluma nge Tyrone Lev uyakwazi ukuthi uyibone futhi bese kuthi nayo iSubaru le uyakwazi ukuthi ufunde ngayo kabanzi. Bakwethu abantu abayibheke thenga imoto ezokwazi ukuthi ikusize ivikele nomndeni wakho.
1: Fethu siyabonga kakhulu Sibo.
3: Thank you Sibo.
1: Asibone noma kanjani ngolesibili ke olizayo. Uma manje K to the raps in Kali and Terry D bathi taba
3: tsazaka
1: awusuka
3: cheng cheng

0: Akwenjalo ngempela usafikile please indoda inqwasimende indoda enemigomo nemibandela emnandi soba naye ngempela kosipho kuyidindi
1: Jabulu Jule no Lady D kusukela ngo 9 kuya ku 12 emini Ubusuku buhle.
2: Sizokhuluma ngalokho abakubiza nge-artificial intelligence nokuphepha ke esikoleni. Ungena kwa AI siyenza ukuthi kube khona ezinye izinto fasi ibheke nomngozi bayo. Emgabadeli awunabe lapha ukuthi masikhuluma ngalento ye-AI. Chaza emgabadeli ungangiphathi nozakwethu laba abalalele abawunda ngabantu.
3: Angithi nje ezokuphepha kusuke kuvikeleka nje kokuvamise ukuba emanual ngomthetho. Into ezirelaye kakhulukazi umuntu omile esangweni kunobungozana kuba khona noma ngabe abantu babili mhlawumbe amasango mabili khona ola nola amehlo omuntu awathembeki ngokuphelele nje kunatural law
2: wena wenzani ubukana nenye indoda
3: ngakho ke ezokuchophela zenza ukuthi noma ngabe ukhona umuntu okhona esangweni kodwa bese kuba khona amanye amehlo amlekelelayo
1: inkulumo egcwele iyatholakala kwi-podcast yokhozi www.ukhozifm.co.za

0: Yebo uthisha.
1: Molo mzali, kunjani? Hey, wosisi, yazi senginamahloni ke nawe ukushayela ucingo nje lolu. Inkosi.
0: Yini futhi manje? Uzuzani?
1: Kungabuye kube ubani?
0: Ah, Nkosi. Ey.
1: Iyodwa phela mina nawe into esihlanganisayo sisi ingane yakho nje kwaphela.
0: Hey, wenzeni ke kuloko?
1: Okay. Hey, kuloko ubanjwe ebhema ema-toilet esikole.
0: Ebanjwe ubani khona lapha ema-toilet thisha? Lo ubeyofuna nje indlini zangasese zeingane kodwa.
1: Hayi busisi. Kwenze njani manje? Ngoba ngithi ngiyaqala impela impela nje ukuze ukukhuluma kanjena. Ngabe konke khamba kahle?
0: No hayi, ngi-right. Bengimane ngibuza nje thisha.
1: Sisisi, lana esikoleni kunamakhamera, ngicabanga ukuthi nawe uyakwazi lokho. Futhi ke noma ngathiwa wekho, wena njengomzali akufanele ubuze kanjena.
0: Ey. Ey, ukuthi seke kuningi kakhulu indaba yalengane thisha.
1: Ngiyaqonda lokho.
0: Hayi.
1: Akungakunjalo ke kodwa phela awukwazi ukuvela ukukhuluma ngalendlela okhuluma ngayo.
0: Ngiyaxolisa kakhulu. Ey, ukuthi nami sengivele ngingazi nje ukuthi kufanele ngithini.
1: Soke sisi engifuna ukukujena khona lana ukuthi kuzofanele ukuthi iqhubu ngapha esikoleni uzozwa phela isinqumo ukuthi abaphathi bazoqhamuka nasiphi wayibona indaba.
0: Ha uthisha usiyaxoshwa njalo.
1: Mzali kuyinto ethi ayibe njalo impela ngoba phela wawutsheniwe nangesikhathi esidlule esamisiwe ukuthi uma nje eke waphinda kuyobe sekuphelile.
0: Awu kodwa thisha sini ngaze nimxoshe sekusondela ama exam pho.
1: Ngiphela naye sisakalindanga ukuthi abhale ama exam ukuze aphule umthetho.
0: Hayi, ngiyakuzwa. Kulungile.
1: Kunjalo impela sisi. Kusho ukuthi ke kuzofanele uze esikoleni uzokhuluma nabaphathi bayibona indaba.
0: Ngizokhulumani manje nani? Ngoba phela utheni yamqxosha.
1: Awangisezwa ke manje. Impela noma exxoshwa sisi kodwa kufanele ukuthi ube khona njengomzali wakhe ukuze uzwe phela ukuthi kufinyelele kusiphi isiphetho nesinqumo.
0: Hayi, sengizwile. Akukho futhi okunye engidinga ukuzwa.
1: Cha, phela kusho ukuthi
0: kusho. Ah, thisha, mqxosheni uma ngabe nimqxosha.

0: gogo. Uphi uzozana?
1: Angimazi, usabuzwa yini loyo?
0: Awu sithando sami uthini manje? Ngeke phela ngingambuzi.
1: Hayibo, uyazi kade ngishayelwe uthisha wakhe ucingo.
0: Awu. Yini futhi manje? Uyabizwa futhi esikoleni?
1: Bekuyinto nje ethi ayibe njalo. Kodwa ke kulokho angiyi.
0: Iyo. Engabe yinike manje. Ayi.
1: Hayibo, ngikhathele Themkosi. Ngikhathele.
0: Awu, gogo uyazi ukuthi ubizelwani? Batheni kanti kwena?
1: Bathe bambamba angaze ebheme ema-toilet.
0: We madoda. Kade ngayibona kodwa lento. Aphike njalo unkunzana. Ahlanza bekudle ngayizolo ukuthi uyabhema.
1: Uyamazi nje uhlezi ephika uzuzani bakithi. Inamanga leyangane futhi ngathi iyatheswa iziqu zamanga nezokuphika. Hayi,
0: lokhu kuchaza ukuthini nje ngoba banjiwe nje esikoleni manje?
1: Ha, uyazi nje. Angithi kwashiya ukuthi uma ngabe phinda futhi ebanjwe sephutheni kuzokwenzakalani.
0: Uyaxoshwa.
1: Akukho phela okunye.
0: Iyo, gogo. Kodwa sizoyithini ke manje lento?
1: Sizoyithini kanjani?
0: Awu, sithando sami, sengisho phela ukuhlala nomuntu ongafundi, uzobenzana imini yonke la ekhaya.
1: Hayi. Angimazi ke nami.
0: Ey, kwaze kwanzima.

0: Nesinqumane.
1: Ayes mphathi.
0: Jongapha. Nansi letter.
1: Iletha yani manje?
0: Ijonge.
1: Oh. Ithi uyamiswa emsebenzini with immediate effect.
0: Njengalokho sitsho kwesisi.
1: So ke angazi umphathi ukuthi uthi manje mina ngenze njani ungibizeleni?
0: Are you serious Nqumalo?
1: Angibuzo kwangempela mphathi.
0: Yo, andiyikholwa ke tu le ndivayo. Nqumalo wazi nyani ukuba ungena njani kulendo?
1: Kahle nje mphathi.
0: Yo,
1: lolu daba ke mina ngingeni indawo nje kulona. Mina ngaqeda nawe.
0: Uthatha ukuthini xa usuthi wagqiba nami?
1: Hayi ke mphathi, ngicabanga ukuthi uyazi ayona phela ingane.
0: So
1: angendawo ekumisweni kwakho wena wayithatha imali
0: shahlukana nawe. Yo, umuntu soze wamugqiba. Uwe lo nesinqumalo othetha kanje kumna ngoku?
1: Yes, mina impela. Phela ngeke ukuthi ngingafike nginikeze imali. Ngiphinde futhi ngicebise ukuthi thathi leave ukuze uhlele kahle izinto zakho. Still usabuza mina futhi ukuthi mawusumisiwe umsebenzi ufanele wenze njani?
0: Chini madoda. Ndizawuthini ke ngoku mna? Ndizawuthini Nqumalo, ndizawuthini?
1: Uzothini makwenziwani? Kwakufanele mina ngilokhu ngikulandelela mphathi ukuthi uzomisa kanjani ngalolu daba. Emva kokuthi senginikeze imali, hayi uyadlala wena. Hayi ngeke. Hawu,
0: ixesha laselilide kungenzeki kwanto ngale metha Nqumalo.
1: Akusho lutho lokho ukuthi isikhathi sasesiside thulekile. Phela iqala mphathi aliboli kanti wena ukwazi ni lokho.
0: Yo, so lonto ithethe ukuba ezama ingane nefamily yami isokole wena wonwabe neyakhe ifamily
1: ma. Mphathi. Musukudlala ngami wena lana. Na uyazi ukuthi mina angihlangene nayo yonke lento yakho. Wena wababudedengu kule.
0: Njani? Njani
1: manje? Wena wahlala nje wa relaxa. Wangenza mzamo yokuthi uma ngabe liqhubeka leli qala uzophunyuka kanjani?
0: Yo, Thixo.

0: uzwile ukuthi umzukulu uxoshiwe esikoleni.
1: Hawu, sayikhalile njalo. Hayi ke.
0: Ey, kwaze kwanzima ukuba.
1: Hayibo. Kunzima kwakho kanjani manje ma? Ngingenabi vele wena kulolu daba.
0: Ngingangena kanjani kodwa? Akuyona yini kanti ingane yami nayo le.
1: Hayi kodwa ma ukahle nje, ukahle nje kancane. Hawu. Awuthanda nje ukuloku zigaqa, uzigaqa.
0: Uzigaqa kanjani?
1: Hawu. Lengane le inabazali bayo abayizala. Mangabe ufuna ngize ngisho njalo ke. Bese kuba yilaba ke nje abayilandela istress sile kude nabo basondoze eduze.
0: Awuye kungicasula wena.
1: Uma uthatha ingane nje wena mase ungayiqanga ukwazi ukuthi unina wengane uhlalaphi nokuthi washona apho. Usukuthi mangabe kwenzeke usudinga usizo uzomthola apho
0: nempela. Uyizwe idingelane kubeni kunguye kwathi akayifuni.
1: Hey angisho yena mina ngisho ingane. Futhi ke asinasi isiqiniseko mangempela sokuthi washo ukuthi akayidingi ingane ngempela.
0: Izosiza phike lento le isiqiniseko njengoba sikhuluma nje njengamanje.
1: Kuningi we mase ngakwazi ngale ngane. Thula nje wena uzozwa ngelinye ilanga ngiyakutshela.
0: Asingabe ke salinde elinye ilanga. Wena ke ngoba phela uyasa ngithi yini ke wena ungavela usho.
1: Ah angazi kodwa nje ngiyasola ukuthi inkukhu siyosola umgqakazi.
0: Usala ke nalo umgqakazi wakho usixolele thina. Isuka nalento yakho nje wena hayi.
1: Buka nje ma kancane kancane bavika lokho kuqhamuke lokho.
0: Oh,
1: uyabona kodwa ukuthi lengane le sizoba iphara ngokusemthethweni nje manje njengoba singasafundi.
0: Lalela bakhona kodwa iphara semthethweni babongile.
1: Hawu phela mangingakaze libe khona lizoqala ngozuzani wenu.
0: Yini kungathi yakujabulisa nje wena yonke lento?
1: Cha. Hayi ngijabulisi. Yazi nje futhi mina kahle ngidabukela ubhuti wami nje kuko konke lokho.
0: Hayi bandla. Kuyafana ke ngoba noma babe ngathi banike eyodwa kule ingane zakho. Uzovuma yini noma uzoloku ucikoza njengoba wenza?
1: We ma, ngangeke mina ngibe nengane ezohlala noma gugu.
0: Angithi uyabona ke into engisho yini?
1: Hawu ma. Angithi uyabona? Ngabe mina phela ngathi akangazali.
0: Hayi bo mntanami. Hayi babongile. Akwenziwa kanjalo nkosi yami. Isemhlabeni lana.
1: Ma, noma ngabe kuthiwa isemhlabeni noma ngabe kuthiwa isezulwini, kodwa nje umuntu kufanele ajezele izono zakhe kwesinye isikhathi.
0: Nkosi yami mntanami, njengobani ungenasi isono?

0: Ey cha ukhona bo. Unomagugu intombi kaShando. Hayi ngiyamvuma. Buka nje. Sengaze kumiswe emsebenzini umphathi ngenxa yakhe pho. Yena sale sebenza. Besecabanga ukuthi izinto izomhambela kahle. Eyimbe sabantu kanti welaphi sona? Okwatule. Ngeke. Usazukhala yena. Kusekuncane kabi lokho. Hey, bangaka abantu abahlukunyezwa uyena. Kale ndaba yalengane ebengaqali njalo. Nasekolishi bangaka abantu abahlukumeza. Buka nje. Kuyimanje akuvumi nokuthi angibheke. Ngoba uyayazi imkhuba yakhe yokukhohlakala. Kungcono ngoba uyazi ukuthi ngiliphethe lonke ifayila lakhe. Kodwa uyabona manje ufike ekugcineni ngci lakumina. Ngeke mina. Ngeke angenze kanjalo ngimbuke nje. Uthi ngibo. Ya. Uzofanele ngiyobheka laphaya lakugcinwa khona imininingwane yabantu abasuke bezobeletha. Sesekhona engingakuthola. Ya. Uma ngingathola ifayili, ngingayithola imininingwane yalomawo ingane. Uma ngingathola nje noma i-address, noma inombolo yakhe nje yocingo, kungalunga konke.
1: Sisibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM. Okulandelayo kumdlalo womoya ihlazo.
2: Pho manje ngoba uyawuthi awungazi ungisiza ngani? Bengithe ngidinga usizo mina sisi. Kuhle wena. Khona ke sekuthiwa nje ngiyalidinga, ngalifuna umuntu engingamazi.
3: Hayi bo, okwamanje akubalekile ukuthi ungazi. Kodwa uzongazi uma ngabe usisizakele. Angithi wena wantshontshola ingane yakho esibhedlela uzobeletha eminyakeni ngithe u-15 edlule.
2: Ayibo, yebo kunjalo sisi wena uba.
3: Ngithe kuwena akubalekile ukuthi ungazi ukuthi nguba njengamanje. Lalelake, mina ngiyamazi umuntu wantshontsha ingane yakho. Ngingakuhambisa futhi kuyena.
2: Oh, manake sisi. Ungafika ungafuna ukuzisho ukuthi ubani. Ebesuqhamuka nesigaxa nje singakasendaba.
1: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya ihlazo njalo ngomsombuluko kuya kulwesine kujabulu Jule ngo-1040 noma uye ku www.ukhozifm.co.za/podcasts. Ezimtoti. Ezimtoti noSphiwe Sibiya njalo ngolwesibili ngo-10 kuya ku-12 ebusuku kuKhozi FM. Spears Beer, Ukhozi FM.

igama lakhe ngunomfundo mo sihlobo sengoma sithi thobela yona ke ngoma esiqeda kokudlalela yona sisengosini lakho na sithi sicikoza ngosiba ngizogijima nje ngiphuthume ngikudlulisele nje kufanele ngidlulisele kona bese ke ngibuya ngikuthatha ngikuzwe ke ukuthi ke kuthini ukuphola kwakho kulelu daba ngizokutshela la ngifisa ukuthi ungene khona khaxa la ngifuna ukuthi uyibheke ngakhona phinde ke kuvumele futhi ukuthi cha nawe mhlambe makukhona okungaphezulu kwalokho ungakwazi ke ukuthi usazise khona la emsakazweni Khozi FM khona la engosini sicikoza ngosibo kwamanje asiqale sidlulelane.

0: Auto Plan. Bese uthuthukisa le dili yakho ngokwengeza u-R99 rand ngenyanga. Uzitholele i-Huawei Fit 5 ne-Huawei Y74S ngaphezulu. Ebiza u-R3,299 mahala kuma i-Huawei app. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela. Further together. Vodacom.
1: Ukhosi FM. Luhamba phambili. Sivusa balele nomhlali khanyile kuKhosi FM. Sicikwaza ngosiba kuKhosi FM.
2: All right, sengosini la khona sithi sicikoza ngosiba kuKhosi FM nomhlali wakakhanyile. Ohlelweni la khona sithi sivusa abalele. Njengoba ngithembisile ke ngizokuthatha, ngifuna ukuzwa ke ukuthi obani abakhona nanokuthi ke kuthini ukuphawula ngalolu daba esikhuluma ngalo indoda yama yengandoda. Yona ke indaba kade siyifundela uMavundla namhlanje siyibhalela uLindo Kuhle Wilberforce wakwaMngoma isibongo. Number yethu ilula kakhulu 0860002 0860002437 kanjalo ke nika WhatsApp 0791639878 74 empeleni 0791639874 ngizokuthatha nalapha ke ku Facebook kwamanje asiqale la sawubona usemsakazweni uKhosi kunjani sokhosini sawubona
3: yebo mhlawumbe
2: yebo kuyaphileka
3: uyaphila ngana kwethu wena
2: ngiyaphila nami
3: Kuma na dokotela mthezethu zakuza mafahlawana.
2: Dokotela phansi mafahlawana.
3: Hayi mthembo sengahlala manje ngimbethe mfethu umnyizo unyani kwababa mfethu wezihluzo zakho.
2: Hey we mfethu kuphela kona hey.
3: Kuphele hayi kuphele zwaneni ukuthi ungaze uhlume izindodakazi yakho ngakuhlunga lesihlobo.
2: Hey
3: abuba ukhangapha ubaba bandlene babuba. Hayi kuphethwa ngizo ubhlungu manu umama afika manje ubhlungu ingane izo ubhlungu. Kodwa ngithi ngolthola iqalo zokulini mhlala ayisibhalwe lencwadi simba umbhalo wayo osifundise isifundo mfethu kube nosuku siyakuthanda la ngamaphakathi mhlala
2: siyabonga kakhulu la siyakuthanda ba
3: yena ngwani
2: iganya kwetha sibona ukuthi ubani futhi omunye okhona usemsakazweni uKhosi sawubona
4: hey khanyile
2: kunjani uyaphila
4: ngiyaphila kuwe
2: ngiyaphila nawe ubani lo
4: Usamo ngubane lo ichopa lendalo ngila egole ejimistini mfethu
2: aw ichopa lendalo hey nayi incwadi lapha
4: Ayi kuzwe mafowethu ayikusinda kwehlela
2: kodwa
4: nje isifundo engisifundayo mina umbhalo ngendlela kayibhale ngayo iyangikhombisa ukuthi kuyikhatha kudala lapho leli gciwane lasifika khona ngendlela engibuka ngayo lapha abantu impela abave samsala ngempela umuntu ophethwe lesi sifo lesi
2: iyakhombisa
4: ukuthi kwakuyisikhathi impela sakudala mfowethu ngendlela okwenzeka ngakhona nanokuthi ke ubaba waba nesihlungu kakhulu kangangoba kusho ukuthi nalokugula okwagulisa umama ezehamba emhlabeni kwakufike naye kwaphinde futhi kwadlulisela nakwindodakazi yakhe eyi ihluku nje ekugcineni kodwa ngifisa ukuze isiphethe ukuthi kuzophetha kanjani mfowethu
2: kulungile mfethu sizokulalelisa
4: Yabo.
2: Yeah, awuzwe siyabonga kakhulu ke nathi. Sibona ukuthi obani abakhona ku Facebook. Kukhona ke uNdwele Khumalo uthi ke ngwane sizonke mina ngilapha ke ebaqulusini empangisweni kwamshiyane isigodi. Kukhona ke nomvulani Thwala uthi ke ngihleli nawe ndoda yamadoda. Dango unene ne ukhona naye uthi ke ulapha ke eMpumalanga province from uThokozani. UAndile Alex Chiliza uthi ke ngikulalele ngiseMpumalanga eSekunda. Kukhona ke noVimbela Mazibuko sivusa abalele nomhlali nguvi J Mazibuko ulapha ke eBergville eKZN ulapha ke eMangwaneni mengabe ke eBergville ngifuna ke ukuphuthuma ngize nala ku WhatsApp ngibona ukuthi ke ngoba nabakhona ukuthi ke hashtag sivusa abalele emsakazweni uKhosi FM nomhlali umyalezo wale ncwadi yanamhlanje inesifundo kodwa isihluko esingaka esani kumuntu esilisa iphezulu ivolume esithawa kwamdletshe laphana ke endwedwe kwabhetemu from ke usithambatha uMr. Redo ekhaya kusendwedwe ethafamasi akuvele lokho kuyavela mfowethu molo mhlali kwaze kwanzima lobaba ke kusho ukuthi unenhliziyo embu hlengula ingane yakhe wajika uya fa umfana ke engakaxoli esenjani ke engakaxolisi ngise middle love esimondi ngingoswelihle sijongo wakajali awuthi ke sibone kuma voice note ukuthi khona yini singakwazi la ukuthi ke siwaqaphuni
5: sawubona msakazi sawubona msakazi
2: yes sawubona
5: ukhanza sehlabathi ekushumayeleni ngilaphe londeni kodwa ngwale le ushumayeleni
2: wethu
5: ayi futhi ngilele phaphama ngento engena emadlebeni ami ehlukumeza umoya wami.
2: Eyi mfowethu.
5: Imvuselo ubuhlungu engibaziyo ngenhliziyo yami engitshele umuntu.
2: Eyi bakithi.
5: Eyi yazi yabuhlungu incwadi inkosi yami. Ibhalwe umuntu owazi kahle ukuthi ubhaleni.
2: Ubhalani. Eyi kulungile mfowethu siyabonga nathi. Awu sibone ukuthi ke uba nomunye okhona la kuma voice note.
6: Khanyile mfowethu.
2: Baba.
6: Hayi. Alutho mfowethu angivumi angivumi ngwana angivumisa ngwana. Lo muntu lona nje umuntu okuboshwa.
2: Hey,
6: umuntu okuboshwa nje lo muntu lona. Kahle kahle. Akusiyo nje indoda ongayethemba. Ngeke mfethu ube umagaya idlele.
2: Enganeni
6: zakho.
2: Hey,
6: angivumi. Lutho.
2: Hayi kulukhulu.
6: Lutho lutho mntaka mkhulu.
2: Kulukhulu, kulukhulu ngampela. Ke sibona ukuthi ke la eyincingweni khona yini omunye esingakwazi ukumxosha. Usemsakazweni ukhozi sawubona.
7: Eh, ngwani.
2: Kunjani baba?
7: Ngiyaphila
2: nami.
7: Eish, ubuhlungu lencwadi mani ngwana ayikhlungu mani.
2: Hayi kakhulu mfethu. Kodwa sithini sikhona?
7: Kodwa ngwana mfethu okwabona ijomali mhlomo.
2: Hey. Hey, wabona kwabona uSawuli kumhlongo.
7: Yebo, wabona likhulu
2: kusho. Hayi, wabona likhulu. Hey, wakubani uthi ninificane khona?
7: Yebo, hayi, ngikubona
2: likhulu. Man.
7: Ngiyabonga futhi ukukhuluma nosigaxa mabhane wakhumala eFarbank eMapaki.
2: Thank you sigaxa mabhane. Hey kuyahleka noma kufiwe. Uyazi ukuthi enye into engicabanga ukuthi lencwadi yayifundisa mina njengiyithathayo. Yabona ukujaja. Yabona lento yokujaja izimo ongazazi. Asiqhuquzele ukuthi abantu mangabe izimo ingabavumi abahambe bayohlala emgaqweni mhlambe baphenduke amaphara noma lesekuzekwa igama elaziwayo nje ukuthi kunabantu ababizwa ngamaphara kukhulunywa ke ngeyinsizwa zesilo khulunywa ngeyinsizwa zabazali bazo izinsizwa zesigodi kodwa seyivumele nazo ukuthi izohlala lapha eThekwini uma kunabantu abakanjalo kuphinde kuzoba khona abantu abagcina bedayisa umzimba kanjena asiphuquzeli bakithi asisho ukuthi akwenzeke futhi noma thiwa izimo zinjani akusona isixazululo kodwa lencwadi yakufundisa ukuthi hey ungasheshi kwesinye isikhathi ukukhuluma ungasheshi ujaje mawungazi ukuthi ubuhlungu obusuke ebhekene nalowo muntu ukuthi ufike kanjani mhlambe ngaphambi kokuthi ujaje ngaphambi kokuthi uhlulele mhlambe okokuqala mhlambe ake uqala uzama ukusithola isimo ukusiqonda ukuthi sifike kanjani mhlambe makukhona usizo ngaba nalo ulizame nalo ngaphambi kokuthi ubone ukuthi awolo muntu ke udlale nje ngempilo kodwa mangabe kukhulunywa ngezimo ezikanjena uyizwa inhliziyo yesinto ukuthi hey ngampela khona abantu ababhekene neyinkinga einzima kakhulu. Kulungile, ngifuna ukuthi sigoqe bakithi, ngiyazi ukuthi ziningi ingcingo maningi nama WhatsApp, baningi naku Facebook ngeke ngkwazi ukuthi ngibudlale konke ngoba kuzofanele sigcine sigoqile lencwadi. Khona ke upiece engasekugcineni. Ngifuna ukuthola ukuthi njengoba ke mhlamba ngibamba ababili bokugcina engizothola kubona ukuthi ngibuza nje umbuzo wokuthi usazohlangana yini lombhemu noThedi ikhona yini indlela yokuthi agcine mawubuka amfice saphila uzoduma ngudade wabo njengoba kuthi why usesibhedlela nje Eddington futhi hayi ngampela ekuthi why hayi ngampela kusho ukuthi segijima iziboni usephathekile nje kakhulu so ngiyafisa ukuthola ukuthi ubone ngathi kuzokwenzakalani uzofika mhlambe afike seshonile noma uzofika kunjani zobamba ababili khona la emsakazweni ukhozi sawubona kunjani soko zini sawubona
7: baba ngwane
2: kunjani siphilile njani nini
7: siyaphila siyaphila ngwane
2: yebo
7: cha hayi futhi siyayiza incwadi hayi imnandi yehlula kodwa iyadabukisa shebe kodwa akange ngivuthume kulombuzo wakho uzomfiqisa aphile uzophelela phambi kwakhe incwadi izamavundla siyazazi
2: zinesiphetho esinjalo
7: zinje zinesiphetho esinjalo uyophela nje fika kuyena
2: eyi kodwa bakithi into ebuhlungu kangaka
7: injalo nje mfowethu
2: hayi kulungile mfowethu ake sibone ukuthi kwenzakalani
7: ukhuluma noJonas akasithola iflesh ehlokozi kwakhe nani kwezempolompolo
2: ngikhaya siyabonga mfowethu
7: thank you
2: awuzwele sibone ukuthi khona yini okugcina somthola umsakazi ukhozi ngokugcina kuzokwenzakalani lapha sawubona
8: hayi sawubona mshado
2: kunjani baba
8: ngiyaphila njani wena
2: ngiyaphila nami
8: hayi ukhuluma nomgodi okozondo ngoba semthinga ngilayidelva nje emsebenzini cha mhlali empendulweni yakho nje embuzweni wakho hayi mfethu kuzomfika
2: right
8: uthathwa
2: right
8: kodwa hayi ngibona ukuthi ulinde yena ukuthi ezebonene bese evalelise tantama sengihamba
2: yaba hey no kulungile baba sivele singene kuyona singabe sapholisa amasebe.
8: Thank you,
2: boy. All right, thank you. Isikhathi sakho 1 o'clock. Kuzongiphoqa ke ukuthi ngiphuthume ngiye kuyo masisha ngoba sifuna ukuthi sigoqe lengosi lakho na sithi sicigoza ngosibo empeleni seze sangena ke nasesikhathini ke esingafanele. Kodwa ke masisha asike sigijime siyoyiqedela indaba yethu yanamhlanje ethi indoda yamayengandoda.
9: Namanje ngisambona ubaba ethule opha. Ekhande nodume lwengozi olwaluvulela impopho mayegazi. Wayeqhuntsula amehlo enganyakazi. Eceleni kwakhe kwakulela inguzu ungayetshe. Ngalowo mzuzu uzodumo wayengasabonwa nangalukhalo. Nasegumbini alala kulo ngafica komile esekhale wemuka nezimpahla zakhe. Kwakuthi angimlandele kodwa ukushiya isidumbu sikababa kanjeya kwakunganginiki ukuthula. Kanti futhi nokunikela uzodume emaphoyiseni kwakungeke kunginikeza ukuthula emveni kokumbona sedlule izimene ezinzima kanje. Ngalezo izathu ngazinikele emaphoyiseni njengombulali obulale uyise obemhlukumeza. Umthetho ke umthetho kawunandaba nokuthi wena ubuhlukunyezwa noma cha. Uma uphula uthatha indawo yawo. Nami ke ngasithwala isigwebo ngabhadle jele. Ngingenazivakashi ngaphandle kwenduna eyafika isizongitshela ukuthi ngize ngisize mhlambuye ejele ngingabuyele esigodini sayo ngoba inkosi isidingisile endaweni yayo ngesenzo sami sesihlamba nazi indawo yayo. Okunye wangitshela khona unduna ukuthi ubaba wayesefihliwe efihlo uhulumeni. Ngambuza ngozodumo walandula. Ngineminyaka emithathu ngaphuma ejele. Nakhona ngapho mangingazi ngizoshonaphi. Ukube kangizange ngisizwe izinsizwa zasehostel esasiboshwe nazo, ngabe mhlawumbe ngizihuqela iglue lapha eyitaladini. Khona kangisebenzi into etheni, kodwa likhona itorho engilibambile khona lapha ehostel. Sebangifundisa nokushayela, into esisele nje ukuthi kube yincwadi zami zokushayela engisanda kuzenza. Emveni kwalokho ke, yimi lo ngiqhuba itekisi. Ikhona imali ematekisini. Baningi abashayeli bamatekisi abagcwele lapha ehostela asebakhe imizi ngenxa yawo amatekisi. Pho ke mina ngingahlulwa yini ukuvusa umuzi wakithi. Yileso sizathu ke singenze ngaqala ngathungathu uzoduma. Nakhona ngase ngilahlela nje ngicabanga ukuthi umuntu owayesesimene sikazo wayengaziphilisa ngani. Ngabuyele edolobheni lakithi eShowe ngiyomthungatha eyitaladini nasemakhoneni amayengandoda. Kuse ngangiholwa amathonga kithi ngoba ngayithola intokazi emaziyo kodwa yamkhombe eThekwini. Yilapho kulwaqala khona uhambo lwami lokuthungatha maye ngandoda. Ngaqala emajalidini aseGlenwood bamlandula. Ngahogela omunye umkhondo wase Morningside. Nase Morningside ngakhonjwe Windermere. Bese ngehla ngenyuka ke ngikhangela maye ngandoda. Kuwo ngifuna lozo engithena uma sengizwa kwathi useButterworth kodwa ngeke ngimthole uma ngimfuna ngelika zo kangomfuna ngelika Thidi Zodumo ngimbambe isandla sivele siphelele esandleni sami sekuyigama nje ukuthi umuntu lona indlela segula ngayo nethemba lisekho amoyizele bandla lapha engibona. Umhlengikazi ungitshela ukuthi uyaqala nokuba nesivakashi uzo qikelela. Mntaka mama. Ngiyaxolisa. Esho ukuqathaka izinyembezi. Nakimi zicwebe. Khululeka. Kade ngakuxolela. Angikwahluleli neze ngeyinqumo oyithathile empilweni yakho. Ubaba. Ubaba qikelela. Ungayikhathazi ngalowo usewaba mathamba amhlophe. Uyafika ebusuku uma ngilele. Uthi useneminyaka ephupha ubaba. Uthi njalo uma emphupha, umphupha eguqile emkhalela ngoxolo. Mhlawumbe ababonayo bangathi ufuna inhlambuluko. Akukho inhlambuluko lazo inuka. Uma lokho kuyiyona into emenza ngayezulwini makantante khona lapha emkhathini apoko kanya isihogweni vela likhi izulu elifanele yena. Zo into okumele uyikhathaze ngayo ukubuyisela impilo yakhe esimene ngiyakudinga zo. ngimkhumbuze ngalezi ayinsuku zikacapha iyane ahleke ahleka zakwehlele ngibona ukuthi kangime manje kumhlekisa ngoba sengathi kuyamxina kuzomela umtshela adla amaphilisi ngoba akawadli inhlobo uvela wamumathe siwaficise waphimise phansi kusho umhlengikazi ethathi ifayela likazowe ephuma nalo zo ungayenzi leyo nto ngisele nawe kuphela lapha emhlabeni uma ngishiywa wena ngiyoncwatshwa ubani ngiyasiqonda kodwa isizathu sakhe sokwenza lento uthi ukufa yikhono bekuzomkhulula ngoba ukuba ukubuyela kwakhe emgaqweni bekuyothwalisa obunye ubunzima yena futhi njengoba bengeke sakwazi ukusebenza ugodo amakhasimende abezombhekelo abezombalekela kanti futhi akekho nje amayengandoda abezovuma ukusebenza naye ngoba ubezoletha isithombe sibi ngawo kodwa namuhla liyabuyithemba yethemba uzophila okusihlanganisile kuzomphilisa Nam namuhla ngiyayeka ukuba indoda ehamba izula lonke ithe kucingana namaye ngandoda. Ngimtholile udadewethu bengifuna.
2: Yeah, ne no kubukeka ke kuthembisa kunalento ebekade sesitshela ukuthi yiyo. Kubukeka ke ngathi ikhona indlela ukuthi uzoduma uzophila. Angisafisi angisafuni ngisho kumbiza ngaleli lika Thedi. Inhliziyo yami igcwele ukumzwela lo dadu uyazi igcwela ukumfisela ukululama awasebenzisa amaphilisi lawo ekufanele awasebenzise babuye bazokwakha ikhaya lakubo babuye bazovusa umuzi wakubo umuzi wababwabo yena lo babwabo abangamfuni nala ahambe khona ngazi ngempela ukuthi sizothini sizoqalaphi sigcine phi uma ngabe kunje kodwa ngale kokupholisa amaseko angivele ngikubambe lapha na ke ku 086000024037 086000024037 ngoqala umsakazweni ukhosi sawubona
10: hey
2: niyaphila
10: siyaphila futhi nje
2: ngiyaphila na mbani lo
10: khuluma nomqhafa kamtshari bahlalise ebhandzakazi
2: mfethu
10: hayi mina ngibona ngathi mina ngebhita blue ikhona kuhamba kwakhe akamiyeke kanje loba bethatha emkhathini
2: ukuzohamba bani ke menze inhlamba lo
10: lo uzodumo lo
2: uzodumo
10: ehe mina ngathi ebhita blue ukhona babu wakhe ngibona ngathi yona into embambile mina ngokubuka kwami
2: hey kusho ukuthi ke akaqhubeka ahlale ngala angayenzi le nhlamba lo
10: yebo nje hey nesele indlela waphilisa yakhe berathi baba ke intatha emkhathini kumfanele ngiyabonga umkhafa kamtshalo wahlabisa ngaza
2: sabangani kulungile baba siyabonga kakhulu All right, nasibona ke ukuthi bengifuna ukuthi ngiphuthume nalapha nake ku Facebook ekakhulukazi ngoba ngibonile khona abangenile nje abakaba Paulayo lapho lindo kuhle prosperity sa wakasenje uthi ke mina ngibona ke ukuthi isifundo sokuthi umzali wakho ungumzali noma ngabe ke ukone kanjani lento enziwe untombazane ukwazi ukunakekela uyise noma esegulu untombazane ukhuliswe ngalendlela uyazi umzali ungumzali kukuhle kukubi hey wedad kusho umfowethu kusho ukuthi besingakoyifi ci lendawana engasegcineni ucha hayi wagcina uyise empela engathe mzume ngombokodo ngoba uyise wabulawa yiwuye futhi uzodumo so nje hey bekungako besingakwazi phela ngoba indaba besingakoyifunda siqedile kona ke nole bese ubanda uthi ke molo mhlali ihleli nawe ikhono lombhali wamenza umlingiswa omkhulu waba umxoxi wendaba awunzima kakhulu khululeka kulinde ukuhlwa kamngoma siphalele kahle kakhulu lana bese kuzophinda ke futhi kube ke ukufundelwa uyena ke uLungisani Mavundla oyenza uyizwe injengoba injalo andile kwanele uthi ke ngikulalele ngila eGoli eTorhwens phuthume ke eNcinkweni sibone ukuthi ubani esizomfica la sawubona usokhozini kunjani?
11: Salikhanyile.
2: Yese kunjani?
11: Ukukhuluma nomzamo uMagenyeza lapha eFreyhead wafuduka esigodini sesithani.
2: Yeah, Magenyeza.

0: luhamba phambili. Nosithandwa
1: Nzuza. Sino wesifazane ke usemncane ugane esthejini ezogana ke njengonkosikazi wesibili ugcine ephumile ke kuwo lo mshado.
2: Igama lami ngusamukelisiwe ngwathabethe.
0: Woza nabangani bakho.
2: Ngangiyintombi ngihamba umhlanga.
3: Kodwa yena wambonela esigodlweni sakhe.
2: Yebo.
1: Eyocela usizo.
2: Okay. Kwafuna inamba kababa wathi ucela ngimxhumanise nobaba. Wafika ekhaya wayishaya inkomo zabo u6, amalobola u5 wabamba wathi uzongithengela ngawe ifenisha. Kuzobe namhlanje lo ufenisha akazaza yithenga.
0: WNB.
2: Akuba ngesikhathi eside angaze ngize ngienjoy ukuba semshadweni. Wayenokungicaba nje, wangicaba nje ngasesithweni sangasese. Ngelinye lamalanga wathesese nje wangitshela ukuthi ayikho mina into engingakaze zeyifake kumina.
0: Ngo3 kuya ku6.
2: Awukapheli njalo unyaka ngishadile.
4: Kukhozi FM.
0: Usabalele nomhlali khanyile kukhozi FM.

In Loving Memory ingoma kaSiphamandla yona ke ngoma esidlalele yona Khosini FM 29 after 1 o'clock ngithe kuwe ngizoxoxela indaba athi ngivele ngayi nje le nale ngivele ngoxoxela buka phela angithi ngiyazi futhi ukuthi cause njoba ngishilo lilalelwa zonke indawo khona abantu abasilalela basemalokishini khona abantu abasilalela basemakhaya kodwa eyicishe mhlambe iy'nkeshemba zakithi lapho emakhaya ezizokwazi ukuthi ziqonde kangcono le nto kakhulukazi laba esafunda nabo komaquza primary yabona nje uma ungafundanga ko-Saint bani Saint Francis ungafundanga kulezo kole wafunda mhlambe eShonkweni yabona kuthiwa wafunda emceleni wafunda emaquza wafunda kuphuphu uzokwazi ukuthi isilungu lesi singisi hey sisibambe nje sisibamba thina futhi bekade sisifundiswa ngesiZulu kwasona isingisi leyo imathematics okwizibalo ophysics konke nje lokho besikufundiswa ngesiZulu yabo so isingisi sethu ngiyayindlalela ukuze ungathi hawo kodwa ngwane wawusuhlulwe yini kwasekwenze njani ngifuna ukuxoxela ukuthi ngifika nje lapha eThekwini ngangize ngeindaba zeyikhungo zokuzofunda ikhungo lezi eziphezulu so ngifika ke hayi ke ngingaqali futhi la khona ekuvele bengihlosa ukuya khona cha ngiqale nje la kuma FETs bese ke ngize ngifike ke la ngifisa ukuthi ke ngifike khona qale nje lapha eSwinton ukuyibeka kahle bese ke ngigcina ngidlulela ke la engangifisa ukuthi ngifike khona ngifuna ukuxoxela ke indaba yokuthi eyifundweni esasizenza kwakuphoqa ukuthi kube khona ne-communications yayibizwa nge-comms ibizwe yayibizwa nge-comms communication ukuthi phela khona uzoqonda uyabona uzokwazi ukuthi mangabe ukhuluma nje ngolimi kuzwakala ukuthi cha ukhuluma into eyangapi kona izifundo zazingekho mayelana nesingisi kodwa zazi kusukwakhona ne-module nje cabanga ukuthi yayisekuqaleni mhlambe ko-pretech noma lapho ko-ECP bese kuzoba ke mhlawumbe S1 no-S2 angisazi kahle la kwakuphela khona i-communications bese iyaphela so mangabe sifika ngiyakhumbula iclass lokuqala silingena i-lecturer ele-communications isingisi kahle kahle lesesizosifunda lapho kufana nje nokuthi English fikeke hayi ke seqalile ke uyafundisa ke angaqali futhi lapha aqale nje endabeni yokuzethula azi introduce bese enika nathi ke ithuba lokuthi hayi no sizo introduce ke kusho ukuthi nje uzophakama uye phambili ufike usho ukuthi ngubani njengase high school nje noma primary usho ukuthi ubani wakwabani uze ngani yabo nje lokho kahle hle myself aya sikhululeke afuna nanokuthi sikhusi sikhululeke hayi ke asidedeleke soshaye ku myself ke bashaye mina ke enye into ngami nginamanye amahloni sekungcono kodwa manje kodwa nje nginamanye amahloni akwelinye izinga makufanele ngime phambi kwami noma ngithi aye khona yabo angaza phele lapha so bese ke hayi kube ke igema lami ke manje lokuthi nami ke ngiyozethula hayi ke ngihlelile futhi into yami ngiplanile ukuthi hayi ngizothi 1 2 3 4 ngiqede hayi ngiyenze futhi kanjalo nalapho engingingisa khona nalapho yabo kungabe into kodwa ejumpisa kakhulu phela hayi bese indaba inakala masebuza ngoba ngazi ama lecture mina nokubuza ukuthi usengibuzelani ke manje ngoba lento bengiyihlelile mina sengikwazile ukuthi ngiyisho manje lo osongibuza yona beyingekho phela engxenyeni noma part of i plan beyingeyona ingxenye into bengiyihlelile ukuthi ngizoyisho hayi abuzeke futhi abuze ngathi silungu nami ngizosho kanjalo ukuze uzobona ukuthi lento yokuhlambalazeka iyenzeka nakunomubani abuze athi what are your hobbies ungangihleki ke kodwa mlalelo cause yazi ngiyaxoxa nje le ndaba kodwa ngifuna ukuthi kusasa ungikhumbuze yona angibuze ukuthi what are your hobbies hayi ngiqale ngitshe sikuhlahlamba ngemizwanga uthi hobbies noma usho ini hayi aphinda aqhubeke futhi asho athi ngiphinde ngibuze ukuthi angizwanga ayaphinda mhlawumbe waphinda kathathu aza sipele ukuthi hayi no ngisho low age O bese kuba no B ababili no I no E ngathi washo nje kanjalo sithulile laphi ingane ke silalele phela yabo into vele efana nami vele ngiphendule ngifuna ukuxoxela ukuthi mina sengiqedile umatric sesikhungweni semfundo ephakeme ngangazi mina ukuthi yini leyo nje ukuthi yini mangabe umuntu ekubuza ukuthi
imapha ama hobbies akho ngangazi ukuthi yini zacima izibani yes ake ngathi ngithi ngizazama mhlamba ngixoxeleke nje ngivele ngivuleleke ngoba mhlamba imlaleli nje ngenzela phela nomunye mhlamba nomavundlu le ulalele ngiyazi ukuthi uzosala mase kuze singisini ama hobbies mavundla izinto nje okhonza ukuzenza yabona izinto nje okhonza ukuzenza mhlamba ukhonza ukudlala ibhola isibonelo ukhonza ukubuka iTV noma yilezo zinto nje kodwa ezingekho serious yabo leso singisi leso ngokwale ya level kwakufanele ngabe singisi engade ngasazi kwakuyisingisi sase primary uma ungabuza nje mfana wasekhaya omncane abafana babafowethu lapho bonga bangakutshela ficishe nezingane zakini nawe mlalelo ngilalela njengamanje ezincane ese primary zingakutshela uma ungabuza ukuthi yini ama hobbies azo ukuthi yini mina sengineminyaka engaphezulu kwa 21 22 ngangazi ukuthi yini uyazi ukuthi ngaba lihlaya leli ngasuka nginyobozela ngifuna ukukutshela ukuthi yagcina into yami iphela kanjani kodwa ngifuna ukutshela ukuthi ngangazi mina at a varsity level ukuthi ama hobbies yini futhi ngangiqala yazi ukuthi kukhona uthinto okuthiwa mhlamba wakwayizwa ngaphambilini cha ngangiliqabuka nje mina lelo gama ngangingalazi ngaphoxeka into ongakazi uyiboneke sengilibona ke manje sengilifunda ngithola ukuthi hayibo ngampela yazi hey lento iyayilula yazi ngifuna ukuyapi njalo ngifuna ukuyekutheni ngifuna ukukubuza mlalelo khozi ukuthi yiphi le nto yake yakwehlela osoyihleka manje ngoba nami sengiyayihleka leya ndaba kodwa ngisho phela ukuthi nawe umlaleli ngihleka kodwa nje mina mangingedwa cha sengiyasihleka ukuthi kodwa bakithi ngangingahlulwa ama hobbies ezintweni kezizonke kuba ukuthi angiwazi so uma ukuthi mhlambe nawe ulalele and kukhona into yake yakwehlela wahlambalazeka ayiwabonzi imani lento kufanele ngabe ngiyayazi noma lento kufanele ngabe ayenzekanga phambi kwabantu khona ukuthi mhlambe usekhumbini noma usetexini kuya ngokuthi uyibiza kanjani uvele mhlambe uqinwe isisu lo sokuthi manje sithi manje uyabona kuba ukuthi sikhuluma into ukuthi hayi kusasa yabo ugcine ngempela uphoqeleke ukuthi hayi icela imoti kuthime icela ikhumbu kuthime udlule egarage noma udlule kuphi kodwa nje into yakhe icace nje ukuthi hayi lo mbhemu useqinekile futhi wonke umuntu okhona la abone ukuthi hayi mambani hayi iqinekile mhlawumbe naso isitori esinjalo nawe esake sakwenzeka noma esake sakwehlela wabona ukuthi cha manje hayi ngeke ngehlibekile manje ngihlebekile kona bengingafanele ibe nje kodwa ke isinje nama yikho into engayenza sokunikeza ithuba mlaleli mangabe ngiboya ngala lokuthi ke ungena ungixoxele ukuthi hey wengwane mina zake zangimele emthumeni sengitshela ukuthi ngishayile ngenkonzo malanga engake ngahlebeka mhlamba kuwa nje khona ukuthi ushibilike kabi uwe bhaka hayi naloku ukuthi ubambelele uwe nje ulala amankeyane imlenze ibheke phezulu yabona into enjalo ngizokulalela ngikunikeza ithuba mengabe sibuya ngala ngiyafuna ukuthi ungixoxele udaba olufana nalolo kwamanje kodwa ngifuna ukuqala la

0: izinkabi zesigodi bamba ke no Soso Boy bathi ke ubheka le yona ke ngoma ngiqeda kudlalela yona kana ngaphambi kwalokho kana ngikudlalela ke ingoma ethi I am hey shawa ke ngkayise uza more soulful of G kanjalo ke no GG aura yona ke ingoma engidlale yona ngaphambi kokuba ngidlalele kuthemisile ukuthi umculo umnandi ngikuphathele yona futhi kusazoba mnandi kakhulu ngoba cabanga sakhona ke novice novusi nova ukhona ke no Berita ngale kuleli hour lika 2 o'clock sibheke ku 3 khona ke no Berita engikuphathele yena ngizokuhlalela nje ingoma yakhe esihloko sithi wehlule mama sokukhumbuza ngalezi ayikhathi njengamanje imzozesele 15 minutes before ngaphambi kokuthi ashaye ke u 2 o'clock ake sizweke ukuthi wake wahlebekaphi la khona owahlebeka waphela khona ama voice note already nje sengiwazwile aningiqedi kodwa ke asihambe siye eyingcingweni sishayele 0760002437 ngizoza naku Facebook ngibona ukuthi obani abakhona siqalela kuqaleni sawubona sokhozini kunjani
1: eh mpho akhanyile
0: ngiyaphileka kunjani ko
1: ngiyaphila mfowethu
0: ngiyaphila qha
1: Eh mina sakhe saye sangehlela yabona ukuyela intombazane ngokuthi ayinawo umthambo kanowo.
0: Yeah.
1: Uthi nawe nje ukuthi waqhawaqhawa ngeke ngisule iqomela novani. Bese kusho phakathi kwabantu ngomjwayela ngakho ukuthi yinto
0: eyi. Eyi we ubakithi lapho usoyithetha uthi uyogwaza ibhece.
1: Kakithi nje vele ngiyazi laphanda uma ufika akaviki loni hawu lakhe akangani hawu lensimbi ma uthenje. Ushaba phezulu.
0: Ey, angazi yenziwa yini lo noni yenzeka.
1: Hayi, ngafunda ukuthi umuntu bengakuthanda ukuye la kuthanda. Ey, ngahamba ngahamba ngikhophozela ukubona uma kwakhulu ugeji step.
0: Ugeji step.
1: Hayi, yabona ukuthi ngijede labanye umkhaso kamtshalo wahlabisa emphazalazi.
0: Hlabangani, kulungile mfowethu ake sibone ukuthi ubani ke omunye esizomthola la. Usemsakazeni ikhosi, sawubona.
2: Hayi mhlali.
0: Kunjani mama?
2: Hayi, ngiright.
0: Ngiyaphila nawe.
2: Mhlala ngithi abantu besifazane esikhathi esiningi uma ugeza ubopha iy'nwele
0: uyasibopha
2: ngelasiko in so ngabopha ngesbra nje ngisazobopha mase sengiqedile angazi kwasalapho ngiyitshela ukuthi sengibophebele ngento engihamba ngibophile
0: ngaphuma
2: bangitshela sengisebhaekubini sengogibele emgwaqweni kwaba khona ongikhuzayo Ayibo ubonile sesisukuphe ngane khane kwangkhona ngifika ngiyendile yho ngayibuza ukuthi ube ngifike ethandwe ngoba yini
0: awu kodwa ukuhlambalaze kokugaka
2: yo kodwa ke kungcono ngoba phela ibra abantu bayayazi
0: ja kulungile futhi ke ney'nsizwa nje zazilapho cha zabo usiseka
2: angithwa
0: ngithi ney'nsizwa zazikhona lapho ezabona cha zabo usiseka phela Kulungile siyabonga kakhulu. All right sharp. Mizosele ke ishumi nambili ngaphambi kokuthi libumbane ke hora lesibili. Sixoxela ke ngokuhlambalazeka kwakho. Kahle kahle usitshela nje ihlazo lakho. Uyavela emsakazweni ukuthi cha mina ngake ngahlambalazeka ngalendlela. Sibone ukuthi bani khona la usemsakazweni ukhozi sawubona.
3: Ufanta Ntembu lapha.
0: Mvelase.
3: Lapha kusikhemelele umakhosi kabani kangozingozi
0: baba
3: ithimela ingahlambalazeka nami wemfowethu kodwa-ke ke akuhlambalazeka okungatheni uyazi uzithu uvuleke wonke wahleka mhlali uyazi uziphwani
0: uziphwani chabe ngisacabanga ukuthi wawubhulukelile yini
3: Uzuphumbuleke wonke cabanga uzogibela ibhasi usuke
0: Zipho uzifuthi sengicela ukugqagela lo Zipho uthi owaye
3: Ehhe
0: owebhlukwe lo Zipho ongavaliwe kanti futhi ngaphansi ongabhulukelanga Engathi ngcono indaba yami yahobbies uma ngabe kukhona izinsizwa ezake zahamba nje upusende phela lo kodwa akusekunani bakithi akekho ngazi ukuthi kuyenzeka ukhohlwe yabo ake sibone ukuthi ubani ke omunye esingamthola semsakazweni cause sawubona
3: eh
0: kwethu uyaphileka
3: hayi siyaphila kwethu
0: hey awungene mfethu bani esikhuluma naye
3: hayi ugcanini lo mfethu
0: yes ugcanini
3: ehe uyazi ukuthi mina ngikhothe mfethu kwakungcwatshwa lapha
0: right
3: ehe emnambithi lapha endaweni yasebhatha
0: right
3: kusho ukuthi kuno aunti lapho khona umzala nje wayishonile ke njengehlobo kusuka la ezakhini manje akuzimihleli nebandla lapha but usho ukuthi omama laba abaphekayo bayafisa ukuthi bazongibona eduzane manje ayikhona into okhunjane njengomuntu ongena okhozini yabo abahlale bemuzwe okhozini
0: yes yes
3: angazi ngadlani thatha isisu hambe toilet kufanele ngiye ngakubo labo mama laba vele bafuna ukungibona i-toilet seduze kwalaba aphela ngakhona la kwamakhelwane ngoba kushoniwe
0: and vele i-toilet lomgodi semakhaya
3: hey i-toilet lomgodi uyasazi nesisa ukuthi sikhala kanjani-ke mawosiphethe hawo ngathi ma ngizwa kathi hawu nangokeza hawu ngathi sifisa ukumbona uyazi ukungabe sosikhathi akusahambekile nendlela esengixakeke ngayo hawu mina awusondela ukubuza phela kade sihlale sibuza okhozini ngaleyo khathi angisakwazi ngavelavela ngabazivini mpela udunga angena hayi basekuqhuma iy'ntaba-ke etoilet
0: awuyeheni khona nabaseduza bezwa iy'ntaba leziqhuma
3: i-toilet vele akwamakhemela ihlukanisa ucingo liseduze kwala baphekela khona ngapha
0: awu kodwa mia hawu
3: bangizwa imasebephuma kwawukuthi phela angiziyoba vele indawo engingahlali kuyo bona bayafuna impela ukungibona nokukhuluma nami bakhuluma hawu futhi sihlale sibona sengivumethele ithumele amahlonze kuyalezinto
0: awumadodaqhumisa amahloni kuwebuti kulungile yazike wacabanga nje amahloni uyazi wena ukuthi uqeda kwenzani lapha kodwa sowubhizi futhi webantu sowubhizi-ke uyebantwini lapho ya uyaxhawula lapha futhi abantu ke bakhondile nokuxhawula uyahaga hawu Jehova kodwa phela kusenani akekho umuntu ongayisebenzisi indlu yangasese kulungile sibone ukuthi-ke bakhona abantu bathini la kuwhatsapp
4: msakazo uyaphila
0: khona
4: buthi khanyile unhlekelele lo mina ngaba nenkinga eyi-1 ngangigibela etekisini kanti khona nezangoma kule city le esemfakwa kwa-driver kulawo ma-city mayegijima lo mfo mayegijima kunezangoma la uma sithi ngaphambili ayinazi ezinye enye imoto inenkinga hhayi ungavele ngabambelela phey kwesangoma uma ngibambelela phey kwesangoma ndiyisethwasa lezi zangoma yifake iy'nyongo awuyaqhuma inyongo ubona nginebhadi kangaka nje
0: waqhumisa inyongo yesangoma
4: leyo nkinga ngaba nayo
0: awu kusafuna uhambe mfethu uyoxolisa nawe
5: yaya awu madoda umhlali niyaphila emsakazweni la Newcastle Undertaker yemhlali mfowethu nami kwakwenzeka le nkinga lapha mfowethu yazi ugogo wakuwangibuza isikhathi kwathola ukuthi mina isikhathi engisaziyo ugqamcishi mfowethu engamfunda lesikhathi seluthi eyimfowethu sangihlula kakhulu ngisengasibamba sengimdala mfowethu kwachamuka uzandile wathi hawu Undertaker awusazi isikhathi seluthi waze uqamqishi ngathi yebo nkosi yami waze wangifundisa lesi eseluthi eyimfowethu besingikhipha isikhathi kunzima kakhulu eNewcastle Undertaker sharp
0: Undertaker dango mfethu siyabonga kakhulu siyabonga mnewethu khona la ngifuna ukuthi ngiqale khona
6: ubani lo msakazi wokhosi uthi uyafisa ukuthi uke uhlale naye bani ke lona omzwenyongweni khosi sawubona hlala ikhanyile ngwane mina-ke umsakazi engifisa ukuba seduze naye sizipholele sidlale-ke umusic ngifisa kubo siphiwe sibiya
7: umsakazi ekemthandayo ufisa umrozo ngiyahamba naye nje singebeleke sigemzimkulu emoeim uhlale
6: ebhaza basemnani
0: bani omunye khona
6: usabalele mhlala hhayi ulonda siyangcebelela
8: Baleka nawo londe nje zonke indawo uphume singena nolondo. Danko londe, danko mhla.
9: Danko baba siyabonga kakhulu. Uphume ngena nje nishaye necross.
10: Sivusa balele nomhlali khanyile njalo ngolesithathu ngo12 kuya ku3 ekseni ku Khosi FM.
9: Eh webakithi hey abalaleli boKhosi FM bazokuhlekisa uqashile. Kodwa ngaphambi kokuba sihleke sicashile asiqale sidlule intolo.
11: Vula imnyango ubonge njengeboss kwa Build It. Zitholele i-aluminium entrance door ngo 3799.99 kuphela. Noma designer khethiwe kuphela. Le promotion iqala ngomhla 24 August iphele ngomhla 5 September uma isitoko sekhona. Kunemibandela. Ama boss deals ayaqhubeka njengamanje kwa Build It kuphela.
12: Namuhla ku Master V sinothuli ozivelayo ngama podcast e YouTube kanye nama how to tutorials.
13: Master V, kidingi dili data ezongisiza kule nkinga enginayo yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama channel e YouTube engiwathandayo.
14: Ah, isixazululo yi data bundle ye Vodacom engu 35 gig ngo 169 rand kuphela. Ihamba no 5 gig we YouTube data mahala. Ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho.
13: Ngihole Master, itholakala kuphi le deal?
14: Itholakala ku Vodacom Pay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
13: Izokwenza njalo.
14: Kunembandela. Further together, Vodacom.
10: Ukhosi FM. Lo hamba phambili. Nomsindo. MPT uyasithola ku 91.4. Noma ku SABC Plus app.
15: Siyasekho Ukhosi FM.
10: Ulalele Ukhosi FM. Lo hamba phambili.
16: Unjani ngwani uyaphilani? Ayizwa hlabisa ke manje. Hayi ubuso uhlabisa no.
9: Yes ma.
16: Kwahlabisa enhlwathi.
9: Mm.
16: Hayi ngitshela ukuthi ke la mehlaya ke. Futhi manje sengiye ngithule ngihleke.
9: Mm.
16: Hayi ngitshela ukuthi ke ngelinye ilanga ke ngihambe. Uyabona ngakithi ke kwanginegenge le elithanda ukuhlala eduze kwendlela abantu besilisa abafana behlala eduze kwendlela.
9: Right.
16: Hayi ngithunywe ngihambe kuthiwa ngesitolo. Hayi. Mangidlule eduze kwabantu abafana hayi abafana bevele beqhuma ukuhleka. Hayi ngitshela ukuthi amadoda engasatatazeli ngawisa phansi into engangithunyiwe. Ngabaleka ngalo mzuzu ngangino 17.
9: Hawu subalekelani ke ngoku.
16: Hey. Hayi cha shemncane ngaba ehlaya mina. Ngasho ngathi hey amahloni kimpheli sengiqhamuke ekhaya ngayiphethe into
9: ngithi
16: hayi ngiyabonga umsakazi
9: ulungile siyabonga nathi sibone ukuthi uba nomunye khona la umsakazi ukhosi sawona
17: baba khanyini
9: niyaphila baba
17: khona khona mfowethu egone ejimistini sithamo ngubana lo ixhopha lendala
9: xhopha lendala awuze nazo baba
17: eh mina ndoda hey bomfo khanyile Hayi abantu ngiphethe imbuzi kuqala i-test. Ngicabanga kunentombi engiyithilayo khona lapha eklasini. Hey wendo damahloni kimi ngakusasa zonke izingane seyibuka mina kwahleka wonke umuntu eklasini.
9: Hey kwabanjwa nje kwabona wonke umuntu.
17: Hey ngathula ukubala wendo kwahleka lonke iklasi. Kodwa kungichaza ukuthi wonke lawo bantu ababehleka kule class lero. Akukhona yedwa umukudlula mina ngidumizwe lonke ngibezilabona.
9: Kulungile baba siyabonga ne.
17: Thank you.
9: Oh, la la hasibona ukuthi ke ukhona umunye othini la ku WhatsApp.
18: Molo molo umsasazi.
9: Molo.
18: Yazi yahlekisa indaba lo khuluma ngayo umsasazi. Ey mina umsasazi ngangisafunda ke yabo.
9: Mm.
18: Ngiyafunda shisa isikhwama sami ngangisiboleke usisi wami yabo. Sivakashile kahle kahle.
9: Right.
18: So shisa impahla wayekhiphile anganaka ukuthi impahla inganaka ukuthi impahla wayikhiphile impahla vela shuthi nginganaki mina ngiqhamuke sengifaka ama-exercise vela ngase ngiphuthuma ngesikoleni.
9: Right.
18: Hayibo. Ngithi ngiyavula isikhwama esikoleni ngikhiphe ama-exercise. Hayibo umsasazi kuphuma iphenti.
9: Kodwa Jehova.
18: Kuphuma iphenti likadadewethu. Hey angiyazi mina lento le. Angihlekwanga kanje esikoleni engiphinde ngikhohle leyo nto leya.
9: Hey yabona.
18: Into yokuboleka isikhwama umuntu wakini.
9: Ayi akufuneki ngempela futhi isikhwama engathi ungaqala usilunguze ke kushuthi manje kufanele uqale lapho